Daghang salamat ni adtong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Ang atong mga kaigsuunan nagamalipayon sa pagsunod sa atong programa. Usahay magahisgot kita dinhi og mga kanang mga kapakyasan sa kinabuhi apan ining buntaga atong pagahisgutan kining formula aron kita mahimong malampuson. De, kinsa may gusto din ha nga mahimong malampuson, siguro kita tanan. Tungod kay kita gusto gayud nga makakabot og 100% satisfaction sa atong kinabuhi. Sama sab sa atong mga estudyante nga gusto nila nga makakuha kung dunay mga pasulit, gusto nila nga makuha nila ang 100% perfect ang ilang mga examinations. Hulsab na ang atong kinabuhi na gusto gyud tag perfect. Apan, usahay, mubati tag discouragement, mubati tag kaluya, tungod kay wala nato nakabot ang atong mga handom nga gihunahuna nga atong makabot. Mo na nga, dili kalikayan nga duna tay mga discouragement o mubati kitag mga negatibo nga panghuna-huna. Apan, sa atong mga kahigalaan nga gusto jud makakabot og 100%. Satisfied ba gyud mo mga kahigalaan, mga inahan, kung ang inyong mga handom sa kinabuhi makabot tanan? Igo na ba ang 100%? Wala na ba ta nagkinahanglan sa sobra ana? May nagsag, ayaw na lang pakapini. Kay wala na may musubra sa 100%. Unsa maning atong itawag o kanang musubra sa 100%. Adunay mga tao nga naghunahuna nga gusto sila o mukabot o muhatag o subra pa sa 100%. Kanang bang itawag 101% ang iyang nakuha. Grabe no? Grabe niya siguro ka-bright, grabe ka smart nga klase sa tao tungod kay ang iyang nakuha more than 100%. Now, we have all been in situation where someone wants to give over 100%. Unsaon pagkabot nato kining sobra sa 100%? Unsa man ang equivalent sa 100% sa atong kinabuhi? Maingon na gyud siya, kontento na gyud ko sa tanan. Malipayo na gyud ko sa tanan. Nakabot nako ang tanan akong handom sa kinabuhi. Nakabot nako ang tanan akong mga plano. Nakabot nako ang tanan akong mga dreams. So therefore, ang akong kinabuhi kompleto og 100%. Dili na nagkinahanglan. Kanang itawag og wa na gyud makulangi tungod kay 100% na fulfill ang iyang mga handom sa kinabuhi. Apan ang pangutana, unsaon nato sa pagkabot ang 101%? Nakadungog na mo niya ng 101%? So ato ka nang diskubrihon karon kung unsaon nato pagkabot kini. Kung aduna kay papel din ha, higala. No, mga kababayenan, mga batan-on nga gusto gyung musulay ni ining formula kung unsaon nato pagkabot ang usa ka malipayon nga kinabuhi. Atong nasayran nga ang words, ang mga pulong nga na atong mapurma, nagakikan kini sa gitawag og alphabet letters. Kung mangutana ko ninyo, pila ka alphabet letters duna kita? Aduna lamang kitay 26 alphabet letters. Walay labot kadtong mga inye og inji. Og sa diha nga inyo nang isulat ang alphabet letters from A hangtod sa Z, then matag litra inyo kanang sulatan og corresponding number. Nga ang A 1 na siya, ang B 2, ang C 3, hangtod moabot mo sa letter C. Og ang numero nga atong mabutang sa letter Z is
26. Sige kuno, sulayi daw ninyo og kwinta, mga kahigalaan. Kini nga topiko nato karon, naginahanglan gyud ni nga atong kwintahon. Aron maabot nato ning gitawag og more than 100% nga satisfaction sa atong kinabuhi. Oh, naa mo'y papel og ballpen or lapis? Okay. Let us say the word hard work. Oh. Unsaon na to pag-spelling ang hard work? H-A-R-D-W-O-R-K. No, mo na pagsulat sa hard work. Kung ang matag litra, pangitaon nato ang equivalent sa number nga atong gibutang kaganiha gikan from letter A to Z from 1 up to 26. Ang H, ang letter H, ang iyang corresponding number ni ana is 8. Dayon ang A is 1. Ang R is number 18. Ang D is number 4. Og ang W, corresponding number is 23. Ang O is 15. Og ang R is 18. And letter K is 11. Kung imo nang isum up, mga kahigalaan, kanang 8 plus 1 plus 18 plus 4 plus 23 plus 15 plus 18 plus 11. Kay balo mo ba mga og pilay answer ni ana? Ang iyang answer is only 98. No? 98 ra di ay ang equivalent sa word nga hard work. Kabalo naman tag unsay meaning sa hard work. Kana bang pagpaningkamot jud sa mga buluhaton. Maningkamot jud ta aron makabot nato ang atong mga handom sa kinabuhi. Bisang unsaon natog paningkamot, mga kahigalaan. Bisang unsaon natog paningkamot, mga kababayenan. Naabot ba nato ang 100%? Wala. Ngano man, from the word hard work, aduna lamay 98% ni ana. So kulang pa, nagkinahanglan pa og dugang nga mga pag-exert sa atong paningkamot. Kay wa pata nakaabot sa 100%. Ang pangutana karon, kanus aman nato maabot ang 100%? O kanus anato maabot ang gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi? Oy, siguro kamo din ha, mangutana mo, unsaon ka, no? Ang pagpaningkamot, dili di ay ego. Di gyud ay naigo ng paningkamot, sige tag paningkamot, hala, halos na lang dili ta matulog. Halos na lang dili ta mopahulay sa atong mga buluhaton. Tungod kay naningkamot ta nga makabot nato ang atong handom sa atong kinabuhi. Apan dili di ay gihapon nato makabot. Og sa panahon bang nga dili nato makabot ang atong mga handom pinaagi sa atong pagpaningkamot, sa pagtrabaho og duro, ma-discourage dayon ta? Dili, no? Dili day ta ang ayan nga ma-discourage. Karon mo anhita sa sunod nga word nga gusto na kong ipahat ninyo. Kaganiha ang primero maotong gitawag og hard work. Karon ang sunod nga pulong nga gusto na kong i-share ninyo maoning gitawag og knowledge. How do you spell the word knowledge? It's K-N-O-W-L-E-D-G-E. So, maunang word nga knowledge. Ang letter K nag corresponding or number equivalent is number 11. Dayon ang N is 14, ang O is 15, ang W is 23, ang L is 12, E is 5, D is 4, G is 7, and E is 5. If you are going to add those numbers, 11 plus 14 plus 15 plus 23 plus 12 plus 5 plus 4 plus 7 plus 5, ang total niya, pilaman, nakaabot ba og 100%?
No, wala gyud kaabot. Duna lamay total nga 96%. Sa imong kahibalo, sa imong expertise, sa imong nakatunan, sa imong knowledge nga nakuha, ang imong naabot is only 96%. So dili nato maingon nga ako professional ko, nakahuman ko ani nga kurso, I am knowledgeable and I will be successful sa akong kinabuhi tungod kay usa ko ka professional. Usa ko ka manggi alamon. Uy, igsoon. Ayaw pagsulti ni ana. Kay kining kahibalo nga gihatag sa Ginoo nato, atong nahibawan nga dili di ini maoy garantiya nga kita mahimong malipayon 100%. Bisan unsa kita kamaalam atong makabot nga dili 100% kita nga magmalipayon. Kung atong ginahuna nga I am a professional, then I will be a successful woman. No, mga kaigsoonan. Ako usa ka maalam. Ako mahimong malampuson. Tungod kay ang kaalam, mga kaigsoonan, atong hinumduman nga dunay limitasyon. Ha? Dili ta magsalig nga kita usa ka manggialamon nga kita usa nagyud ka malampuson. Sa atong kinabuhi, ang kaalam dili mahatag ang tinud-anay nga kalipay. Nga maingan ka, ako naning kamot. Ako usa ka manggialamon. Busa ang akong panimalay, mahimong 100% nga malipayon. Dili na maoy, garantiya mga kahigalaan. It's only 96% ang kahibalo. Unsa man di ay ang makahatag og 100%? Or unsa man ang makahatag og more than 100% sa atong kinabuhi? Sa dili pa ta magpadayon makaisunan, ato sa paminaw na ang lainaw sab nga awit aron ato pang mapamalandong unsa man gyud ang mahimo ug kanus-a nato makabot ang 100% sa atong kinabuhi aron mahimo tang malipayon og malampuson sa atong kinabuhi niining kalibutan. Okay, daghang salamat ni atong mensahe karon ani ana sab kita sa ikatulo nga word nga atong tagaan og pagtagad. Ang primero kung sa ganito nga word, hard work. Ang ikaduha is knowledge. Og karon ang ikatulo, atong tagaan og pagtagad, kining pulong nga attitude. How do you spell the word attitude? Okay, it's letter A, T, T, I, T, U, D, og ang katapusan is letter D. Kung atong tanawon ang equivalent nga number sa matag letra, oh, ang A is 1. Ang T is 20. So, duha man ka T, so i-plus na to po ang duha ka 20. Dayon plus ang letter I, ang equivalent niya number is 9. Then another 20 sa tud. Og U is 21. Ang D is 4 and letter E is 5. Kung ato nang isum up mga kahigalaan ang corresponding numbers sa word nga attitude, 1 plus 20 plus 20 plus 9 plus 20 plus 21 plus 4 plus 5, aduna siya'y total nga, dekin sa'y makatagaan ninyo din na, aduna'y total nga 100%. Praise the Lord! Nagkuha nato ang 100%. Apan ang pangutana, malipayon ka ba? Sa atong attitude, mga kaigsoonan, diha nato makita ang atong kalampusan. Nga mayon ka, yes, I am satisfied sa akong kinabuhi tungod sa akong kinaiya, tungod sa akong pagtratar sa akong mga kahigalaan. Daghan kong higala kay maayo kong kinaiya,
daghan kog support tungod sa akong maayong kinaiya, daghan kog daghag mutabang nako tungod sa akong kinaiya. Yes, makaingon ta nga, successful ta sa atong kinabuhi. Successful ta, mga inahan, sa atong pagdala sa atong mga kabataan tungod sa maayo natong kinaiya. Attitude, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, makabot nato ang 100% sa atong kinabuhi. Apan makaingon batanga, sakto na ni, igo na ni, tungod kay nakabot na nako ang 100% sa akong kinabuhi. Ikaw, usa ka inahan, naningkamot ka tungod kay you did the best you can. Kanabang itawag og hard work, imong gipaningkabutan. Dayon, naapay imong kaalam, knowledge, nakuha nimo, apan 96% lang. Apan pinaagi sa imong maayong kinaiya, nakuha nimo ang gitawag og 100%. Satisfied na bata ni ini makaisunan? Sa panahon makabot nato ang atong mga handom tanan sa atong kinabuhi. Can we say that we are already satisfied and we will stop there na lang? Alam mo, hunong natadinhi kay nakabot na nako ang kalamposan. Hinumduman nato mga kababayanan ng paningkamot, dili igo. Ang kaalam, dili igo. Ang maayong kinaiya, siguro makaingunta, igo na kay miabot na ta sa 100%. Apan atong hinungduman, nga bisan unsa nato kasuccessful sa atong kinabuhi, bisan unsa nato kasuccessful sa atong paningkamot, kung taman rata din ha, mga kahigalaan, dili ti ayta, makaingon nga, muhunong na ta, taman rata di ha, kay we are already satisfied sa atong kinabuhi. Ato pang dugangan, mga kaigsunan. Aron atong makabuot ka ng atong gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi. Unsa ang imong panlantaw sa gugma sa gindumnoo? Unsa ang imong bation kung ang imong kinabuhi malampuson apan wala ang gugma sa Ginoo nimo? Can you say that you are already satisfied? Can you say that you are already successful of everything you have, no? Nga mga handom sa kinabuhi. Ah, makaingon ta makaigsunan nga. Dili paigo, no? Kung do na tay hard work, kung do na tay knowledge, kung maayo ang atong attitude, dili day ta mingon nga taman rata din ha. Naapatay panginahanglan. Og unsa ni nga panginahanglan mga kaigsoonan? Kaning gitawag og love of God. Uy, naa di ay dinhi ang sekreto aron atong makuha ang more than 100%. Let us try to look at this word. Love of God. Sige, sulay daw ninyo sulat din ha kanang word nga love of God.

0: Salamat ni atong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Salamat sa mga pagpadasig nga atong nabatian. Nga sa atong kinabuhi di ay, dili igo nga kita maningkamot sa ato lamang kaugalingon. Apan paningkamot nga adunay giya sa Ginoo. Sa atong kahibalo, dili igo nga kita manggialamon apan atong giunahuna nga kita ragyud tungod kay ang kaalam nagagikan sa Ginoo. Og ang kinaiya nga atong nabatnan, mahimo kining mahimong panalangin ngadto sa uban kun ang Ginoo atong kauban. Og kun ang atong kauban ang Ginoo, atong mapadayag ngadto sa uban nga kita nagakinabuhi nga malipayon tungod kay ang gugma sa Ginoo atong nabatnan, which is called love of God. Ikaw ba nahigugma sa imong Ginoo? Ikaw ba nahigugma sa atong Ginoo? Aduna ba'y Ginoo sa imong kinabuhi? Let us always remember that life will get only more than 100% sa panahon nga ang Ginoo naa kanato. Sa atong mga handom sa kinabuhi, ato kanang mabatnan ang kalampusan kung ang Ginoo maoy magiya sa atong mga dalan, maoy magiya sa atong mga plano, maoy magiya sa atong mga handom, sa atong mga kabataan, sa atong panimalay, sa atong mga negosyo o bisan unsa pa nga handom sa atong kinabuhi. Kung ang Ginoo naa nato, we can get more than 100% nga kalampusan. Ang Ginoo magpanalangin nato mga kaigsoonan. Busa sa dili pa ta mo padayon sa unahan kay atong isgutan karon ang pipila ka mga recipe nga akong i-share na kaninyo kay kagahapon wala ko naka-share. Busa karon gusto sab ko nga mo share aron ato na usab mapun-an ang atong mga kahibalo kun unsay ang aya natong lutuon, unsay ang aya nato nga kananaang idalit sa atong mga bisita o unsa bay atong gusto nga himuon nato nga idalit sa atong mga ipakaon sa atong mga kabataan kay gusto ang atong mga kabataan nga mukaon ni ining mga kining gitawag og matalagsaon nga kananaang kanunon nga dili pirmi kaayo nato makita sa atong lamisa panahon sa tingkaon. Okay? Ang atong pagalutuon karon kung naana mo'y mga papel o ballpen. Dili usa kasudan apan usa ka sweets, no? Kanabang panggitawag nila og pang siragana, no? Panghinamis, panghimagas. Atong lantawon kini, atong tunan, aron makahimo kita sa pagluto kay ang atong mga kabataan ganahan na jud mo kaon aning mga sweets, no, panghinamis. Dili lang pod perme kay malabanan niya ta sa sugar, mataas atong sugar, kanang panalagsa lang labi na ng mga pang snacks, no, o kung do na tay mga special kanang nga mga celebration, pwede nato ni nga mahimo. Okay, kung andam na mo atong paminawon kining basic pulveron recipe. Gusto ba mo mukaon og kuan pulveron? Dami kay ng pulveron. Okay. Ani adinhi ang mga ingredients? Duha ka tasa nga cake flour. No, hinumdumi ang atong recipe karon usa ka pulveron. 2 cups cake flour. Ang sunod nga ingredient, 1 cup powdered milk. No? Powdered milk. Bisan unsa nga klase nga milk nga powder. Sunod is 3/4 cup melted butter. Kanang gipatunaw nga butter, 3/4 cup. Then ang sunod nga ingredient is 1 cup refined sugar. Pwede man pud ka makahimo ani brown sugar kay mas nutritious ang brown sugar kaysa refined sugar. Og sunod mao ang Japanese paper or cellophane. Dayon ang atong pulveron molder. Gamay ra kaayong ingredients. Ang imong ingredients upat ra ka buok. Ang ikalima og ikaunom mao na ning gamit nga atong iputos og himuon natong molder. Akong usbon ang ingredients. 2 cups of cake flour, 1 cup powdered milk, 3/4 cup melted butter, 1 cup refined sugar or brown sugar. Kanang gitawag bitaw na tog central, no? Og Japanese paper or cellophane og pulveron molder. Siguro ang uban nato maayo na kayang mabuhat ni ini nga pulveron. Aun sa may buhaton nato human na naana ang atong mga ingredients. Nag-ingon din he, toast cake flour on a pan on moderate heat for 15 minutes. Make sure to stir constantly to avoid burning. Kanabang imong murag imong sanlagon kadtong cake flour. Unya within 15 minutes og imo kana nga ukay-ukayon kay og dili nimo na ukayon ma sunog mana mapagod, no? Unya moderate lang ang iyang kainit hinay. Sunod nga buhaton is add the powdered milk and toast for another 5 minutes. So human imo sanlag adtong flour 15 minutes, idugang nimo ang powdered milk, sulod imo na pong ukay-ukayon sulod sa 5 ka minuto. Dili nimo pasagdan kay sako nang gikaingon mapagod. Sunod nimo nga buhaton is when the flour looks brownish, no? Mura na siyang nag-brown-brown. Remove it from the pan. Imo to siyang kuhaon. Kuhaon nimo dito sa imong kalaha nga gi sanlagan. Og ibalhin nimo sa butanganan kanang dako-dako imong pabugnawon. Pabugnawon nimo human nimo na sanlag ang flour og ang gatas. Sa diha nga nabugnaw na, imong idugang ang sugar, ang kalamay or sugar og ang melted butter. Katong imong gitunaw nga butter. Unya imong ibubo didto sa imong gisanlag nga flour og powdered milk. Imong ukayon. Imog yung sagulon og ayo na ma-even na ang iyahang pagkahalo sa dry ingredients og imong liquid nga ingredients. Sa dihang imo naning na mix og maayo, imo na dayong kuhaon ng imong pulveron molder. Na may mga baligyan ng pulveron molder. Unya imo dayon nga sudlan kadto, imong i-press, no? Press the molder against the flat tray to form a shape of the molder. Imong iduot didto sa tray nga imong gibutangan sa imong gisanlag nga pulveron na. Dayon, be sure that the molder is full and ready to pack. Imo na siyang iduot nga press bitaw siya, compact siya. Unya imong ibutang didto sa imong butanganan. Hangtod nga nahurot na nimo to og mold kadtong imong sinanlag. Sa diha nga na mold na nimo siya, imong ibutang sa freds. Imong ipabugnaw. Imong ipabugnaw. Unya kanang gitawag og airtight container for half an hour or until firm enough to be wrapped. Kung imo tong ibutang dito sa ref, mugahi to siya. Kay mo bubantok man to kay ang butter, mo to siya ay mugahi sa diha nga imong gisulod sa ref. Sa diha nga nagahi na after
1: half an hour. Imo na sagto siyang kuhaon. Sa diha nga imo nang gikuha, imo na to siya nga puston. Mo na tong imo nang kuhaon ng imong Japanese paper or cellophane nga imong iputos ni antong imong gipang mold nga pulvoron. Og pagkahumani ana, sa dihang naputos na nimo tanan, imo na sad ibalik dito sa ref. Aron dito nimo siya ibutang, no? Kung gusto ka mukaon, imo nga mukuha lang ka og imong nisa nga mukaon ka. Imo nang himuon nga kana ang refrigerator nimo mao imong butanganan. Aron ma-preserve nimo ang kagahi ni ana. Pero kung gusto pod ka nga dili nimo ibutang sa ref, pwede ra pod niya imong ibutang sa gawa sa imuhang sudlanan, kanang cupboard jud nga sudlanan kay aron dili to siya mahupas. O mauna na imuhang iserve nga kana na ang gitawag na tuog dessert. No, di ba lamian kay nang pulburon kaunon? Bisan ang atong mga kabataan, ganahan kayo magbalik-balik kung kuot niya ng atong niluto nga pulvoron. Ah, simple kayo ang atong recipe karon mga kahigalaan o mga kaigsuunan. Muna'y gitawag nga basic pulvoron. Muna'y ato ang recipe nga akong ika-share kaninyo niining buntaga. Naana mo'y pang hinamis nga inyong ikaserve sa inyong bisita o sa inyong mga kabataan. Okay, kung gusto pa tamuang katun o dugang pang recipe sa pulburon, siguro marag naapay time, no? Naapatay time. Ako usad ni nga i-share ninyo o sa dili pa, at usa nga paminawon kining lain usab nga awit nga maglingaw ka nato nining buntaga aron mahimo pa kitang madasigon sa atong mga pagtrabaho.

Okay. Salamat niya itong mensahe sa awit o ato na usab nga tunan kining another pulveron peanut butter. Mone ato ang main ingredient karong buntaga. Peanut butter. Okay. Ang atong ingredients. Kung naapa mo dihay papel o ballpen, sige. Ipadayon nato paglista ang atong ingredients. 1 cup all-purpose flour. Naagihapon tay flour nga gikinahanglan. 1 cup all-purpose flour. Sunod nga ingredient, 2 tablespoon peanut butter. Naani peanut butter ang atong kanana ang recipe karon. So 2 tablespoon peanut butter. Dayon 1/4 cup butter. No, kanang butter lang yun. 1/4 cup. Og sunod 1/2 cup sugar. Og ang katapusan nga ingredient is 1/2 cup powdered milk. Bisan unsang nga gatas gyapon. So akong usbon ang ingredients 1 cup all purpose flour, 2 tablespoon peanut butter, 1/4 cup butter. Butter lang yun, ha? Kana bang itawag na ito? Kanang pwede na ito margarine. Muna itong tunawon. 1/4 of it. No? Sunod is 1/2 cup sugar. It can be refined or brown sugar. Or kanang atong itawag og sintral. Og ang katapusan ng ingredient, ang 1/2 cup powdered milk. So, kung nalista na nato tanan ang atong mga ingredients, pwede na ito ni ibaligya bayat, no? Atong mga himuon na itong additional income sa atong panimalay. Okay, how to prepare pulveron peanut butter? Okay, toast flour until light brown, stirring constantly. Ato gihapon sanlagon kadtong all-purpose flour hangtod nga mahimo siyang light brown, atong ukay-ukayon nga dili ma pagod. Siguro in 15 minutes. Then humaniana, in a saucepan, melt peanut butter and butter together. So, naama kay peanut butter ato. Unya, naapod imong butter. Imo to siyang tunawon. Dungano nimo pagtunaw tong peanut butter o ang butter o sa margarine, no? Sa laktod niya pagka-istorya. Tunaw nimo ang peanut butter sa ato pa imong ipainit. Kung mainitan na siya, matunaw na. Sa diha,

0: natunaw na to in a bowl or maghimo kag magkuha kag sudlanan. Combine all the ingredients together and blend well, no? Sa diha nga imo nang gi ibutang natong imong gi kanana ang gisanlag nga flour kadtong imong gi tunaw nga peanut butter o butter, imo na siya nga sagulon. Imo na pong sagulon. I-appeal na tong za. Kadtong milk, no? Kadtong powdered milk, pariha ra gihapon nga imo pud tong kanana ang in 5 minutes imo sa tong i-sagol sa flour nga imong gisanlag. Unya sa diha nga nahuman na, imo nang gi-combine ang tanan nga mga ingredients, imo na sa dayon kuhaon. Murag pareha lang ang process kaganihan, no? Kadtong basic polvoron recipe o kaning polvoron peanut butter. So, imo nang i-shape kang isa imuhang molder, dayon ibutang nimo sa ref, nga negahi siya, mao na po, imo na pong kuhaon after tunga sa oras, imo na dayong puston sa imong wrapper. See? Pagkahumana na, pwede na nga imong ibaligya. So, naana kay additional income. At mga kabataan, ganahan kayo mukaon ni ining pulburon. Bisan ako, ganahan kay kumukaon na ng pulburon. Muna, ang atong mga simple nga mga recipe nga atong luto sa atong panimalay, kung ganahan ta nga mamaligya, so naana mo ipamaligya. Sa una, nakasulay ko ani magluto og pulburon, no? Pero wala ko'y recipe nga gitamdan ato. Basta lang kay masanlag ang flour, mabutangag gamay nga milk, mabutangag sugar, ay usahay mabungkag. Kay wala man ko kabalo og pilay measurement ana na amang judi ay na siya kanang nakagaigo nga measurement aron ang atong pulburon dili mabungkag. Namura lagi hapog powder, no? Mugahi na siya. Pinaagi sa butter or ang peanut butter. So, mao na ang atong pulburon, pwede na to na mabaligya. Kabalo ba mo? Kung inyo nang ibaligya, dako kayo magmahimo, anak. Kaya nga naman, dako biya nagmaginan siya. No? Bisag imura nang ibaligya o tagpila. Tagdos-dos kada putos, depende sa kadako sa imuhang molder. Naadyod kay mahimo. Mula na, diskarte na mga kababayanan, mga mama din ha, nga nagagwantag unsa ipalit og tuyo asin o kana na ang edible, pagluto mo pulburon og inyo nang ibaligya, di ba? Na anamoy ipalit og edible og kana na ang tuyo nga aron atong masagol sa atong pagluto og kana na ang sudan. Og dinhi atong nasaksihan ang atong mga recipe nga mga simple. Apan, sigurado jud ko nga ganahan ng inyong mga kabataan ni ini mukaon o dugang nga income sa atong mga inahan. Labi na gyud sa atong mga inahan nga naara sa atong panimalay nga wala magatrabaho diha sa mga opisina. Busa ni ining taknahan, napupos na sab ang atong oras o panahon na sab nga manamilit ah. Apan sa dili pata manamilit, akong balikon kining pagsulti kining topiko nga atong gisgutan kaganiha nga nag-ingon. Therefore, one can conclude with mathematical certainty that while hard work and knowledge will get you close and attitude well, get you there, no? It's the love of God that will put you over the top. Manindot kayo, no? Samtang kuno ang pagpaningkamot o ang kahibalo, magbutang kanimo sa hapit na muabot sa 100%. O ang kinaiya, maayo nga kinaiya, maoy magbutang kanimo diha sa 100% atong hinungduman. It's the love of God that will put you over the top. na maoy mo butang kanimo sa pinaka ibabaw. And let us always remember that the love of God will inspire us to do better and more better than we can do. Because if there is God, if there is the love of God in each of our lives, we will become successful and inspired in all the things we are doing. Daghang salamat sa atong mga kababayenan sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon ni ining adlawa. Hinaot nga kamo na pananglanginan ug hinaot nga kining atong gi-share kaninyo makahatag og inspiration sa inyong mga kinabuhi. Masamtang kita nagakinabuhi ni ining kalibutana, dili nato malimtan nga ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo maay magauban kanato. Nga atong hinumduman, dili nato mahimo ang tanan ug ang kalampusan sa atong kaugalingong paningkamot kung wala ang pag-iya sa atong langit nun nga amahan. Maayong buntag ug hinaot nga kamo na dasig sa mensahe nga inyong nadunggan karon. Mag-ampo kita. Ginoo, daghang salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa pagpahinumdom kanamo. Ang among kaugalingong pagpaningkamot, ang among kaalam, dili paigo. Ug ang among kinaiya mo ay makahatod kanamo ng mahimong maabot kami diha sa imong trono sa grasya. Apan labaw sa tanan, ang among ang gugma sa Ginoo mo ay magabutang kanamo diha. Ibabaw ni ining tanan ang among kinabuhi, mahimong malampuson tungod kay ang Ginoo anaa sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o kinabuhi. Salamat nga ikaw magauban sa tanan, mga ginikanan o mga inahan, sa tanang mga kababayenan karon nga mahimong inspired kami tungod kay ang Ginoo, ang Balang Espiritu, nagadasig sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Imong napaminawan ang usa ka takna nga tulumanon sa mga kababayenan karon. Akong ipanghinaot nga ikaw na panalanginan ug naalagaran. Hangtod sa sunod higayon, ang inyong alagad diha kang Kristo, Mrs. Alicia Kuya Gutin, muingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos magapanalangin.

Ang atong S Aris Media Ministry Cagayan City makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mokini ang panahon sa paghisgot sa inyong mga pangitan, inyong mga opinyon o inyong mga sugyot. Magapo kita alang sa pagsugod. Bugtong nga magkagagahong nga Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat nga ikaw, mahigugmaon, maluluyon ug mapinasayloon. Ania kami karon nagapaminaw sa imong pulong sa tibuok nga kalibutan. Salamat kay ikaw. Nagadawat ka namo ingon nga mga pinasaylo pinagi sa grasya ni Jesus. Ug ang balaang espiritu imong ipadala aron nga makadugang kini sa katinawan sa among panghunahuna. Labdagi ang panghunahuna sa imong mga katawhan. Labi na katong adunay mga pagduha-duha mahitungod sa pagtuon sa imong kinaiyahan o persona. Salamat kay ako nagtubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Mga kaigsunan, morene ang topiko nga taas kayo aside from church manual na atong isgutan. So karoon ni anak kita sa concluding portion, katapusan na. Alang sa pagtukinini. Mao nga mangayo lang ko, dispinsa sa atong mga kaigsunan nga adunay mga pangutana. Nawa na ako matagig pagtagad. Nara, ako na nanggi, ako nanggi copy-paste ang inyong pangutana. Kaya akong hihatagan sa kiniog na kong pagtagad. Karamo ato na ta sa concluding portion. May tungod kang Ellen White. Unsa ba yun si Ellen White? Sa persona sa Diyos. Usarang persona? Duhang persona? Tulang persona. So ato na nang naisgutan ang usa ka bahin niya na nga subject matter. Karon nag-ingon din hi mga kaigsunan si Jerry Moon na mao usabi ni ang nag-research may tungod sa role ni Ellen G. White may tungod sa persona sa Diyos. Nag-ingon si Jerry Moon, her change of view appears clearly to have been a matter of growth and progression rather than reversal. So ang iyang pag-usab sa iyang panglantaw, may itong subject matter sa persons of God, makita nato sa dayag kaayo na kinitipik gwabahin sa pagtubo sa espirituhanong kaalam. Og na kini usa ka progression nagalapad dili ingon na siya nagbaliktad, wala magbaliktad kay wa kay makita nga unsay barugana ni Ellen G. White nitong 1846 up to 1898. Wala karon ni ana. So ang iyang kausaban sa iyang mga panguna-una, dili kini nagbaliktad siya, apan nagpakita nga kini tipik og kabahin sa pagtubo sa espirituhanong kaalam og sa pagpalapad sa espirituhanong kaalam. Tungod mang good kay si Ellen White dili sama sa iyang bana si James White og sa uban na iyang mga kaubanan nga adunay ilang baruganan. Aduna ilang baruganan. Okay? So karon mga kaigsoonan, wala siya mag-atake gikan pa ni adtong 1846 paingon sa 1888. Wala siya mag-atake sa bisag unsa nga pagtulunan sa persona. Wala gani siya mo barug sa Trinity. Kay kung ni barug siya unsa diha dayon, ni baliktad siya og Trinity, di na namayo. So, nagyong din eh, directly, she never attacked the view of Trinity that she would later explicitly support. Wala. Dawa kayo mabasa nga iyang ki-attacke ang Trinity dahil karo mga kaigsunan, di baliktad na Trinity na siya. Wala.
gikan sa sinugdanan sa iyang ministry. Si Ellen White nagpakita nga ang Diyos persona, literal, magpadayag. Lahi katuma pangunauna nga ang Diyos o sa lamang ka ino na to mga spiritualizers, mga kaigsoon, mga deist. Nga ang Diyos na, pero wala siya ay persona. Mga mystical o unreal being na mga pangunauna. Si Ellen White sa sinugdanan, wala siya mag-aila ni mag-atake sa Trinity. Apa ni atong 1890 pa ingon sa 1900, sa 1950 namatay si Ellen White. Iyan ang gihulagway siya mga sinulat. Nga ang Diyos Amahan, Anak o Espiritu. Og na kini sila literal o real na individual, persona. Dayon, gipasantok ni Ellen White ang tulo ka persona. Threeness as willing, thinking, social, relational persons. Iyan ang gipakita mga kaigsoon nga sa Ellen White, aduna siya ay baruganan sa persona sa Dios nga tulo. Ha? Unya, puno o kaalam, o kunya, makiglambigit, o makigrelasyon ng mga persona. Dahil iyang explain ang pagkausa, dili persona ang usalang. Apan ang nagkausa, mao ang nature, character, purpose, and love. Apan dili ang persona mo'y usa. Ang usa mga kaigsunan mo, nature, kinayahan, okay? Character, purpose, usa ka katuyuan, gugma. Apan wa mangyong si Ellen White na ang Diyos usara ka persona. Gani makita nato mga kaigsunan. Na si Ellen White, ipakita at pananaw sa early writings, page 54. Og nakita na akong trono og ang Amahan naglingkod. Og ang Anak naglingkod diha sa trono sa Amahan. Og akong gitutukan ang panagway ni Jesus. Ilabihan kamahigugmaon nga panagway. Og ang persona sa Dios dili nako makita. Kay daw sama lamang kini sa panganod nga nagasidlak, nga nagatabon kaniya. Nangutana ako kang Jesus, kang Jesus, unsa gyud ang dagway sa iyang Amahan. Og siya mingon, ang dagway sa akong Amahan, sama ka na ko. Apan dili ikaw makakita, kay kung ikaw makakita, ikaw mawala nining kalibutan. Sa ato pa mamatay ang tao, magkita sa Amahan. So din ni mga kaigso ato nakita, nga ang Amahan persura, pero di lang niya makita. Si Jesus persona kaya nakita ni Ellen White. So, pabor ka na sa tones. Sunod. Early writings, page 77, na yun si Ellen White. Kanunay na ako makita ng persona sa Dios ni Ginoisos, mahilig hugmaon. Maong nangutana ako, unsa gyud ang dagway sa Amahan. Og si Jesus na yun, I am in the express image of my Father's person. Express image of the Father's person. Niya na. Tanawa lang ko ninyo. Magkakita kamo ka na ako tungod kay ako nag-agi na sa pagsulob sa pagkatawa. Ang akong Amahan, di ninyo makita. So atong makita mga kaigsoonan na ang iyang tulo ka mga kapitulo na naguna. Sa Spiritual Gifts, Volume 1, 1858 kini. Nag-ahiskot ba tungod sa pagpakasala sa tao tungod kang Satanas? Okay? O, una, nagahulagway sa pagkahulog sa yawa. Sunod, ang pagkahulog sa tao. Sunod, ang plano sa kaluwasan. Apan mga kaigsoonan, kanunay niyang gihiskutan ng Amahan o Anak,
mo'y naghisgot, may tungod sa kaluwasan, may tungod sa pagkalaglag sa yawa. Wala din hisguti sa naguna ng mga tulog ka kapitulo. Naguna nga tulog ka mga kapitulo, mga kaigsunan sa spiritual gift. So wala maghisgot o balaan espiritu. Apan ang sunod na chapter, mga kaigsunan. Meaning to say, the fourth chapter of spiritual gifts. Naging siya, the first advent of Christ refers to all three persons of the Godhead in the narration of Jesus' baptism. Pagka ikaapat nga kapitulo sa spiritual gifts ni Ellen G. White, volume 1, niyatong 1850, daan na siya naghisgot sa Godhead, sa pagka-Diyos. O kini may connection sa pagbautismo kang Ginoos nga iyang isgutan ang may tungod sa tulo kapersona. Karon, sa Testimonies Volume 2, page 200, nakita nato mga kaigsunan na si Ellen White iyang gisaysay na si Jesus was equal with God. So meaning to say, rekognisado ni Ellen White na si Jesus, Diyos, dili sama ni atong pioneers. Bisan si James White, nagtuo nga si Kristo dili gud equal, si Kristo tao lang. Sa Spiritual Gifts, Volume 2, 1877, the Son of God was in the form of God and thought it not robbery to be equal with God. Okay? So diha na mga kaigsunan ang persona ni Ginoos. Ugo niya ni Ellen White, tungod kay si Ginoos nagsuluban sa lawas sa kabus ng mga tao, maaron na kita iyang mamaluwas. Bus sa mga kaigsunan, kini mao ang nagpakita mahitungod sa dagway sa Diyos. Ugon niya mga kaigsunan, ngatong 1877, atong makaplagan mga kaigsunan nga nagsulat si Ellen White nga tukni E. Wagoner o na E.T. Jones na itong 1887 nga nagingon. Then look beneath the disguise and whom do we see? Divinity, the eternal Son of God. Kay mismo si Wagoner o si E.T. Jones nga nagpresentar mahitungod sa pagkamatarong pinagis pagtuo kang Ginoos, dili sila gatuo sa divinity of Jesus Christ. Apan na ining 1887 mga kaigsunan, nagpadala na siyang sulat mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Ugon niya mga kaigsunan, nagyong si Ellen White, delikado ang pagtulunan kung imong isalikway ang pagka-Diyos ni Kristo. Kay kini na pangunahuna, mga kaigsunan, delikado kayo tungod kay mo'y gidawat sa kadaghanan ng mga tumutuo sa balaang kasulatan ni adtong panahuna. Apan mga kaigsunan yung si Ellen White, it cannot be entertained without the most unwarranted wrestling of the scriptures. Dili kini nimo pwede nga i-entertain nga huna-huna kay walay suportar gikan sa balaang kasulatan na si Kristo dili Diyos. Okay? So imong makita nga mismo sa mga sulod sa mga Adventista sa pioneering days na ay mga tao nga nagtuo nga si Kristo tao, dili Diyos. O dayon na niyo si Ellen White, none who hold this error can have true conception of the character of the mission of Christ as the great plan of God for man's redemption. Kini nga pangunauna nga si Kristo dili Diyos. Dili nimo masabtan ang plano sa kaluwasan tungod kay kini usa ka dakong sayop nga pangunahuna. Kay nagkainanay na mga kaigsunan. Og nagingon si Ellen White, nagpadayon siya mga kaigsunan. So wala pa makasulod ang sala. Adunay kalinaw og kalipay sa tibok universo. Si Kristo nga pulong, nga bugtong anak sa Diyos, nakiguba na sa eternidad sa Amahan. Usa sa nature, usa sa karakter, usa sa persona. So mga kaigsunan, imong makita nga duha ka persona ang emphasize sa atong ni Ellen G. White, Amahan ug ang Anak.
Pero tanawa sa unahan, mga kaigsunan. So ato magkaplagan, mga kaigsunan, ni Ellen White, that Christ equally with the Father, equally with the Father, all heaven give allegiance. Okay. Nagpadayon si Ellen White nga nangyong, na dito sa bukid sa Sinai, katong nangyong, I am that I am, ako mao ako. Nagyong si Ellen White, sa iyang sinulat, that I am, is actually Jesus Christ. Si Jesus kato. The Renata, Special Testimonies for Ministers and Workers, 1897. Nagyong si Ellen White, ang pagkadautan ni Caleb sa ginatus ka mga tuig, na malisod na kininimo mapugnan, o imo lamang kining maalkontrahan, pinaagi sa dakong gahom sa balang espiritu na ikatulo ka persona sa pagka-Diyos. Mga kaigsuunan, ni anak, 1897, nibarog na si Ellen White. So wala niya alkontra kung dili iyang gipalapad. Iyang gipalapad. So karong mga kaigsunan, imo nakita na sa sinundanan ang emphasize ni Ellen White mao nga ang pagka-Diyos ni Kristo. Wala maghisgot sa Holy Spirit. Wala. Aparining panahuna sa 1897, ako yung basahon, mga kaigsunan. Evil had been accumulating for the centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, who would come with no modified energy but in the fullness of divine power. Diyos, mga kaigsunan, ang Espiritu. Third person of the Godhead. Dili kini omnipresent influence of the Father and the Son. Dili. Dili kini igsoon presensya sa impluensya sa Amahan o sa Anak. No. Kung dili ang balang Espiritu is the third person of the Godhead. Manginaot ko nga unta, maminaw ka ng mga kaigsoonan nato nga ni alkontra ni nga pagtulunan na. Sunod. Ayan na pong gibalik, mga kaigsunan, nga si Kristo Diyos ngayon. Ang iyang kinabuhi, wala kuha agikan sa Amahan. Original, unborrowed, underived. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Morgan na itong kasiguruan, ang pagka-Diyos ni Kristo sa atong kalusan. Sunod, and the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Desire of Ages, year 1888, page 671. Ogang Espiritu nga balaan, maong ikatulong persona sa pagka-Diyos. Busa, mga kaigsunan, nagyaw si Jerimun sa iyang research. There is a clear progression from the simple to complex. Makita na to, nga doon ay simple kaayo nga pagtubo sa pagtulunan. Gikan sa yano hangtod sa tulukibon kaayo. Nga si Ellen G. White, atong makaplagan, nga ang iyang pagsabot sa kamatuuran did grow and change as he received additional light. Nitubo. Nitubo, mga kaigsunan. Sumala sa dadugang nga kahayag ngadto kaniya. Sunod, mga kaigsunan. Ang problema na itong panahon na usab, nag-alkontra ni Ellen White si Dr. Kilom. Pioneer usab kini, nga iyang pinaiskwila pagka-doktor. Kaya nag-publish siya og libro og The Living Temple. Nga iyang pagtulon ng mga kaigsunan, ang Diyos dili personal being. Apat ang Diyos is present everywhere and anywhere. Sa nature, na ang Diyos. Sa tanom, ang Diyos na diha. Dili lang kay sustaining power niya. Dili, kung dili, na siya diha.
Ha? Naa siya dia. God is the explanation of nature. Not a God outside of nature, but in nature. Naa siya dia sa maong kinaiyahan. Busa mga kaigsoonan, ang problema manggod, kinangyong si Dr. Kilog, na kinihing na pangunahuna, may tutos pagka-Diyos, ni Uyon si Ellen White. Manong yal kontra ni Ellen White, mga kaigsoonan. Mahinungdan nga, kiniiyan ang gipalapad ang pagka-Diyos Godhead. Diyan na, Ikson, kay iyang yal kontra ang pagtulong na John Kilog ng Diyos is not a personal being, but He is, God is in the nature, He is not outside the nature. So mga kaigsoonan, daan ang pasidaan si Ellen White nga inyo ng bantayan, pwede nato na ipadako tungod kay wa naman itong libro karon, wa naman na inyo na ito, nag-usariya, wala na nagsamok nini nga higayon na busa mo ito, iksoon nga si Ellen White nagingon, na ipalayo na ninyo kay makadaot ka na sa atong pag-alagan. Karon, iksoon, out sa pagtubag ni Ellen White, nining impersonal being sa Diyos nga gisulat ni Dr. John Kilog, magpadayon kita. Okay. Special Testimonies 1905. Bago na, 1905. The comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven is the Spirit in all the fullness of Godhead. So ang maglilipay nga gipadala ni Kristo ngayang gisaad sa riyang musakas, misakas sa langit, mong Espiritu sa kinatibukan diha sa pagka-Diyos. Sunod. It's on. Special Testimonies 1905. Okay. Spiritual Testimonies B07-63. Muna yung reference. Ako yun yung basahon verbatim. There are three living persons of the heavenly trio. Tanaw ang pizza, so 1905. There are three living persons of the heavenly trio. In the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Very specific na sa Ellen White sa 1905. Adunay tulo ka mga buhi ng mga persona sa langit nun nga tulo. Og ang ngalan ni ining dako nga gahom, Amahan, Anak, og Balaang Espiritu. Igsoon si Ellen White, wala mag-ingon. Ngang Holy Spirit is omnipresent influence of the Father and the Son. Apa naging mo si Ellen White? Heavenly trio sa langit. Igsoon, trio. O ang pangalan ni tulo ka mga dagkong gahong mo, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So mga kaigsoonan, makita ni mo nga tataw na giyod kayo, those who receive Christ by the living faith are baptized of these powers will cooperate with the obedient of the subject of heaven. Sariya nga kita nakadawat o bautismo. Gidawat nato ang bautismo ni Ginoos. Kita igso nakadawat o gahom. Niining tulo, Amahan, Anak, o Espiritu. Ugon niya mga kaigsoonan, atong padayon. The Word was made flesh. 1906. Review and Herald, April 5, 1906. Or, Book 1, Selected Messages, 247 to 248. I quote, si Jesus kini. He was with God from all eternity. God over all. Blessed forever. The Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity, a distinct person, yet one with the Father. Di al-kontra na ni Ellen White, ang kan John Kilog, o katong mga huna-una nga si Kristo dili Diyos, nga si Kristo, di kampa sa eternidad, naana siya.
busa mga kaigsunan, niini nga ang mga linalang dito sa langit, nagasimba usab, niining bugtong anak na mo si Jesus. So karon igsoon, ang pagtulunan ni Ellen White mahitungod sa Godhead mo, iyang gisupak ang katong panguna-una

ang tulog ka persona are what? Formless, intangible, impersonal being, simply force and nature. She calls this book spiritualistic theories. Karunig son, sa diya nga ilang gialkuntra na, ang una-una ni Wagoner, E.T. Jones, nga si Kristo dili Diyos, o si John Kilog nagtuo sa tulog ka persona apan dili personal being, kung dili, di nimo basta impersonal mga kaigsunan. O niining panahon ng mga kaigsunan, gitata o giklaro na yun Ellen White nga iyan ang gisagop ang pagtulunan sa balang kasulatan gitawag Godhead, ang pagka-Diyos. Wala siya magamit sa Trinity, ang iyang gigamit Godhead. Aparining Godhead mga kaigsunan, ang Godhead na ngayon si Ellen White, tulo ka-persona ng langit nun. Usa lang sila sa nature, character, purpose, and love. They are one, but not one in person. Kini mo'y nakalibog, igsoon. Kini mo'y nakalibog. Tulo ka-persona apan usa sa nature, character, purpose, and love. Busa iyang gisalikway ang mga panghunona sa unang mga panahon mga kaigsunan. Huwag na ngayon si Ellen White. Inautanta, maminaw kita. Kaya ang nakalibog ni ining pagturunan sa tunis ang balang espiritu. Kaya nga nung persona man nga espiritu man, konsepto na nato isun. Na basta espiritu, moral na siyang hangin. Paminaw rin si Ellen White. Paminaw niyo. Acts of the Apostles, year 1911. 1911. It is not essential for us to be able to define just what the Holy Spirit is. Dili na kinahanglanon alang ka na to. Kaya dili na to kaya na atong masabtan, atong ma-define unsa ang balaang espiritu. Basta lang nag-ingon si Jesus nga ang balaang espiritu nga mao ang lain nga maglilipay iyang ipadala kay siya mao ang nagdala sa espiritu sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ug dayag kayo nga balaang espiritu mao nang magagiya sa kamatuoran kay dili siya magasulti mahitungod sa iyang kaugalingan. It is not essential for us to be able to define what the Holy Spirit is. Mao man ang problema. Kay naay mga tawo nga gusto nila itong karon unsa ng Holy Spirit. Nga anong na persona naman eh? Nga anong ikatulo naman ng persona? Nga Holy Spirit raman na siya. Di na ito na not essential nga ito ng itong karon. Nga naman, ni ara mga kaigsunan, Acts of the Apostles, year 1911. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Unya, pagka-bright na bagyo nato, nato ng pag-ahiskutan ng balaang espiritu sa ang persona. The Holy Spirit, the nature of the Holy Spirit, is a mystery. Men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. So ayaw na ninyong skutawa ang inyong utok mito sa balaang espiritu. Kadili na nato matugkan. Nature is a mystery of the Holy Spirit. And men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Kinsa man lugar ninyo diha nga nakadawat mo o explanation sa Dios may tungod sa balang espiritu nga nag-ingon man si Ellen White, men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Regarding such mysteries, arika ko sa ubos. Regarding such mysteries, which are too deep for human understanding, silence is golden. Regarding such mysteries, og mahitungod niya ng mysterious sa kinayahan sa balang espiritu, nga wala gipadayag sa Dios. Hinungdan nga di maka-explicar ang tao
Nag-iunsel

0: and white. Hilabihan kalalom sa pagsabot sa tao tungod kay di mangyud nato masabtan ang nature sa balaang espiritu. Nag-ingon si Ellen White, mo niyang tambag, silence is golden. Ang paghilom, mo'y bulawan nun. Mag-alagad na lang, tahanin lang ito magsigig o tingkay anang balang espiritu. Kadi na nato matungkad. Mabito nga naglibog mo diha, nga nung persona mani, nga espiritu mani, mauna'y misteryo. Ha? Tanawara. Gihusay na sa iglesia o ang gidawat nila, mutugod sila nga ang Diyos persona, amahan, anak. Pero ang espiritu na yun nila madawat ka persona, nagiroon si Ellen White persona na na. Di ni mo madawat nga persona ang espiritu kaya ang atong konsepto, ang espiritu galuto-luto rin na siya. Ha? Wala bukog, wala hunod, mga kaigsunan. Nagiroon si Ellen White regarding such mystery, mysteries, which are too deep for human understanding. Hilabay kalaom nga di matugkad sa pagsabot sa tao. Silence is golden, hilom na kadiha. The office is of the Holy Spirit is distinctly specified in the words of Christ. Na siya'y buluhaton, di lang kay omnipresent presence, na siya'y buluhaton. Ha? In John 16:8, the Holy Spirit that convicts sin. O saan pagkumbikto anang impluensya? Ha? So mga kaigsunan karon mutapos na ko. Apani ko gusto mo tapos nga dili ko mo re-emphasize. Na ako'y re-emphasis. One, God has no corporeal body, but only an assumed body. Mauni ang nakalibog sa uban. Kay gusto gyud nila nga ang lawas sa Dios fixed. Wala say lawas nga kanang fixed. Mauni gitawag corporeal body. Kini nga itong lawas, mauna ni. Mauna ni. Dili pwede mo ingon, di ko makita ninyo. Makita yun ko, bisa usawon. Dili mahimo. Dili mahimo nga, mo ingon, ako mulutaw sa hangin, dili pwede. Because our body is fixed. Fixed kini. Dependent kini sa law of gravity. No? Di ni mulupad mga kaisong yan ay law of gravity. Fixed ang atong lawas. Corporal body. Mauni. Mauni. Ang corporal body kini. Actually. Di na ni mausab-usab. Apan ang Diyos, walay fixed body. Kaya kung nasa yung fixed body mga kaigsunan, nagpasabot na siya tungol, na itinay, na ipantog. Ha? Musa pa, na ibaga. Busa, kaya ang Diyos na may baga, di siya pwede makaadto sa laing dapit ng walay hangin. So di na pwede ang Diyos maadtog bulan, kaya ang bulan walay oxygen. Di na makaadto ang Diyos sa Mars tungod kay ang Mars walay oxygen. But God has no corporeal body. Pwede makaadto ni sa dapit ka walay oxygen. Nga naman, mo-adjust ang lawas. Muna gitawag, assume body. Ayaw ninyo limitihan ang Diyos nga ibutang ni Moskahon nga din si Kalihok. Unsa mo't ipasabot sa assume body. Karang iyang gisagup nga lawas. Dili permanente. Ang iyang lawas depende sa katuyuan ng panginahanglan. Ayaw ninyo pugni. Ayaw ninyo pugni. Ha? Kanang balang espiritu, ayaw ninyo pugni ka persona na. Na siya assume body o gusto siya. Na kay persona siya. Apag kung di siya makita kay espiritu siya, di ta magbuot. Because God has no permanent body. Depende sa panginahanglan. Mabitaw nga ay makita na to, tudlo sa Diyos, likod sa Diyos, no? Tiel sa Diyos, bato nga mao si Kristo, gamay na tingog nga mao ang balaang espiritu. Kita mo na iso. So it's on. Mo adto na ta sa katapusan, magtiwas na ta. Manginaot ko nga unta, din na ni magbalik-balik, apanaghangyo ko kaninyo. Kamong nibiya sa atong iglesia, tungod kay matod pa ninyo, gilimbungan ang atong iglesia. Kay kaniadto ang original kuno nga pagtulunan, Tones. Bago lang kuno kini giusab sa General Conference, wala ni giusab sa General Conference. Gipalig-on lang sa General Conference. Kagikan sa 1846, pero sa 1888, wala tayo istandarte na doktrina mahitungod sa pagka-Diyos, mga kaigsoonan. Wala. Kanang fundamental beliefs, later na kana, nagipaligo na. So it's on. Kining ato mang gugisgutan karon, mga persona sa pagka-Diyos. Lalong kiniyog din ato matugkad ang misteryo sa Diyos. Kang atong gihilabtan ang Diyos absconditus. Kay kung ang atong gilalisan ng unta ang bahay sa pagka-Diyos nga gitawag na to Diyos revelatus, masayang na ito ng lingkuran. Pero kanyang Diyos absconditus, mismo ako. Mabito nga dugay yun ako nag-isgutan kaya di ko gusto mag-isgut kay mismo ako, di ko makatugkad. Di ko makatugkad. Iksoon. Ang akong major is systematic theology. Apan di na ako matugkad ang kalaom sa misteryo sa persona sa Diyos. Di na ito matugkad. Kaya ang ato karong gipanagkabangian mo ang Diyos absconditus. Busa ni ini akong balikon ang akong gingon. Kanang Unitarian or Oneness, nga usara ka persona, aman o anak, usara ka persona. O na kanang Trinity or Tones, nga nga mahanag yun o ang anak, kway labot ang Espiritu, kaya Espiritu is only an omnipresent influence. O kining Trinity, mga kaigsunan, puros lang ni atong mga banta-banta. Ato laning mga pangagpastanan. Wala inclusive conclusion, mga kaigsunan. Wala. Pulos ni banta-banta, tagna-tagna, mga pangagpas. Unitarian or Oneness? Only a guess. Trinity or Tones? Only a guess. Trinity is only a guess. Kaya naman, it's a mystery. Dili ni pareha sa adlaw ng populay, nga mo ihaplan ito, 1, 2, 3, 4, 5, 7, mauna na. Ha? Dili ni ingon ani nga doktrina, mga kaigsoonan. Pag yung mga kanang, mahugaw ang baboy, dili na ni Igson, naklaro yun kayo. It's not a mystery. Ang panigsoon ka ng persona sa pagka-Diyos, ako maluoy ko na maghangyong kaninyo. Ayaw mo pagsulay, pagtugkad. Labi na sa balang Espiritu. Kaya nga si Ellen White, may tungod sa misteryo sa balang Espiritu, lalong kining nga dili matugkad sa pagsabot sa tao, ang paghilom mo'y balaanon na punto igsoon. Busa akong balikon. One is Unitarian. Banta-banta na igsoon, pangagpas na na. Trinity, Tones, pangagpas na po na, banta-banta. Trinity, pangagpas na na, na pastor, pulos na. Kung saan mo na nani, huwag yung teka siguro, paminaro mo. Apanalan ka na ako. O sa atong iglesia ng atong gibarugan, Trinity, alang ka na ako, is the best guess. Bona yung pagkana super pinakaayo nga pagbanta-banta o pangagpas. Nga naman, tungod kay si Ellen G. White, iyang gisuportahan kining baruganan dito sa katapusan ng mga katuigan siyang kinabuhi. Akong balikon, nga nung as Pastor Wendell Serrano sa Ace and His Media Ministry, ni Barog sa Trinity, bisag di na ako matugkat, bisag di kayo na ako masabtan, ni Barog ako ni ining pagtulunan kay si Ellen G. White, mauni ang iyang posisyon sa katapusan ng mga katuigan sa iyang kinabuhi. O kini nga posisyon ni Ellen G. White, mao kini ang gisagup sa General Conference, nga mao kana ang nana sa atong fundamental beliefs. mo nang ayaw mo guna-una. Una ako sa may pulos, matod pa sa naminaw sa akong presentation. Nga usbon rin man na sa general conference. It's on. O sa pa may usbon na ito nini. Nga humo naman si Illinois nagingon na ang persona sa Diyos tulo. O gambalang espiritu persona, ikatulong persona. So, sa pagtapos ako mangingon kaninyo. To know the persons of God is not our salvation. But Jesus at the cross saves us. Ang pagtugkad sa misteryo may tungod sa persona sa Diyos. Tugkaron ang amahan. Tugkaron ang anak. Labaw na yun nga tugkaron nga tungod sa nang espiritu. Nga nahin mo naman persona nga espiritu man kana. Nga nung na persona. It's own. Iyan ang designation. Iyan ang responsibilidad. Apandili buti pasabot nga hangin rin na siya nga naglutaw-lutaw. Kanang gitawag Holy Spirit, iyan ang ranggo. Ha? Iyan ang rang, mga kaigsunan. Di nato na matugkad. Apan bisan pa igsunog, di nato matugkad ang persona sa amahan, sa anak, o sa espiritu. Ang pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo sa cross, mo'y makaluwas ka nato. To sum it up, sa Trinity na baruganan, usa ka Diyos, tulo ka persona. Ato man na yun, Diyos bang aman? Diyos. Diyos bang anak? Diyos. Diyos bang espiritu? Diyos. Pila na Diyos? Tulo. Ako ito bago sara. Usa ang Diyos, tulo ang persona. So mga kaigsunan, ani ang sumari. Ang amahan, dili mao ang anak. Og ang anak, dili mao ang espiritu. Og ang espiritu, dili mao ang amahan. Apan ang amahan, Diyos. Ang anak, Diyos. Ang balang espiritu, Diyos. Unsa man ang usa, ang pagka-Diyos, mo'y usa. Ang pagka-Diyos, mo'y usa. Apan ang persona, tulo. Amahan, anak, o espiritu. Kanunay na itong ibalik-balik ng mga illustration. Usa ka gobyerno sa Pilipinas, o sa region. Pero pila ka sanga? Tulo. Legislative, mo ng Kongreso ug Senado. Ha? Executive, mo ng Office Presidente nga mao'y mo implementar sa balaod nga gibuhat sa Kongreso. Dayon, unsa pa? Judiciary, Supreme Court ug ang mga huwis, mga kaigsoon, mo ni mo interpretar sa balaod. Tanaw ra igsoon. Usa ka gobyerno pero wa magkarambula. Ang tigbuhat og balaod, Kongreso og Senado. Ang tig-implementar sa balaod, ang opisina sa presidente. Mga, ang mga kapulisan, army ug uban pa naa sa ilalom sa presidente. Ugon niya kay nagkarambula man ang mga tao unsa ang balaod, niya ang judiciary, hukmanan nga mao ang interpretar sa balaod. Natulo ba ang gobyerno tungod niining legislative? Ha? Dayon executive o judicial, natulo ba ang gobyerno? Wala. Usara yung gobyerno. Usa man gobyerno? Republic of the Philippines. Usara ang gobyerno. Apan tulo ka, branches. Tungod ba lang kay na ay judiciary nga usa? Dunay par legislative nga usa? Dunay executive nga usa? Nahimo bang tulo ang gobyerno? Never. Wala. Wala, mga kaigsoonan. So, niini maong diagram igsoon, ang Diyos mo'y naas to nga usa. Di na ta magdebate, usa ra ang Diyos. Apan kining Diyos nga maong gahom, nga super nga gamhanan, dunay responsibilidad at gihatag sa amahan. Dunay responsibilidad at gihatag sa anak. Dunay responsibilidad na gihatag sa anak. O kining tulo are united sa katuyuan, usa ra ang ilang character, usa lang ang ilang nature, ug usa lang ilang purpose, ug usa ang ilang gugma. Manginaot ko nga kini nakapa. Tinaw na kadato mga kaisunan. Akong balik ko na si Ellen White, the mysteries of the Holy Spirit is too deep for the understanding of human understanding. Silence is golden. Maghilom na lang tadiha. Mga paata sa atubangan ni Ginoos. Kaya diha mo'y atong kaluwasan ang iyang kamatayon. Dili na ito matugkan ang misteryo sa Diyos bisan tuan na ta sa eternidad. Magpabilin ang misteryo sa Diyos mga kaigsunan. Kaya akong balik ko ng ginaingon. If man can fully understand God, he ceases to be God. Kaya kung ang tao matugkan na yun, sa kinatibukan sa pagsabot sa tao, kung ang Diyos matugkan yun, sa kinatibukan sa panghuna sa tao, mundang na si pagka-Diyos. Kaya di na siya labaw ka nato. Huwag akong kutloon sa pagtapos. Ang usa ka Latin na sinultian, which I believe it was written by Martin Luther, if I am not mistaken, finitum non possit capire infinitum. The finite, kita mga tawhanon, finite, cannot fully understand the infinite. Dili gyud makasabot sa kinatibukan niya nang walay sinugdanan o walay katapusan. Finitum non possit capere infinitum. The finite cannot fully understand the infinite. Magampo kita sa pagtapos. O Diyos nga gugma, turo kagahom ang nagunit na inyong universo, Amahan, Anak, o Espiritu. Dine namo matugkan ang inyong pagkatulong nga persona. Mubo kayong among pagsabot. Apan among sagupon ang itambag sa imong magsusulat nga sa Ellen G. White nga nag-ingon nga pagtugkad sa misteryo sa balang espiritu. Lalum na dili masabtan sa tao busa ang paghilom bulawan. O Diyos, maghilom kami mahitungod sa inyo imong misteryo. O balang espiritu, dugangi kami sa pagpasabot sa imong ministry sa among kinabuhi. Nga among batiyon, na dili lamang ikaw usa ka omnipresent presence apang persona gayon na puyo sa among kinabuhi. Salamat kay ikaw nagtubag sa among pagkampo sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen.
1: Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoonusab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio. You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Hesukristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.

ginikanan amahag inahan. Kay wa pa man mahuman ang Dios sa pag-umul og tao, the creation of humanity is still an ongoing activity on the part of God, and we still see human beings born, another creature. Now, when we are born, we have our physical bodies. Apan kining atong physical bodies, according to Paul in 1 Corinthians 3 verse 16, buot kini nga puy-an sa balaang espiritu. The Holy Spirit who wants to dwell in human body, kay himuon niyang templo ang atong lawas. Nainumdo mo anong word sa Exodus 25 verse 8? Ingon ang Ginoo kang Moises, sugua ang mga tao, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. The sanctuary or the temple's presence in the community of believers signifies God dwelling in the midst of the people. Now, our body, God desires that He will dwell in this. Munang giingon bitaw nga, ug naay tawo nga magbuling-buling ining lawasa, naay tawo nga mo-destroy ining lawasa, i-destroy pud siya sa Ginoo nganuman. Puy-anan kini sa balang espiritu. Adam and Eve were separated from God because of sin in the Garden of Eden. But the Holy Spirit continued to dwell in them after they have repented of their sin. Now, what is the mission of the Holy Spirit? The missions of both Jesus and the Holy Spirit were totally interdependent, meaning they are not necessarily kalandrakas. United sila ana. They were interdependent. The fullness of the Spirit could not be given until Jesus has completed His mission. Jesus was the first person to experience the fullness of the Holy Spirit. Munang sa iyahang kaugalingon, nakabarug siya. Tao siya, apat wa siya makasala, kay nagpuyo sa sulod niya ang balaang Espiritu. The fullness of the Spirit was in the experience of Christ. Now, the origin of the mission of the Spirit in the New Testament, it reveals to us the Holy Spirit in a very unique way. Gitawag siya sa Galatians 4 verse 6, og the Spirit of His Son. Munang kana nga mga intertwining of statements in relation to the Spirit and the Son, ayaw na ninyo ikalibog. Muna akong giingon ninyo, ang malibog ni ana ang mga tao lang nga wala mo baton og pagtuo. But if you have that faith, whatever the Bible says about God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and the intertwining of these three persons in one God, do not be confused. Just take what the Bible says. God said it. I believe it. That settles it. Sometimes He is also called the Spirit of God, Romans 8 verse 9. Sometimes He is also being referred to as the Spirit of Christ, 1 Peter 1, 11. We can acknowledge Christ's Lordship only through the influence of the Holy Spirit. Paul said in 1 Corinthians 12 verse 3, no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Ito dito ang pag-confess ni Peter, pag-ingon niya, pag-pangutana ni Ginoong Hesus, ikaw, Pedro, sa imong huna-huna, kinsa man ko. Pag-ingon gyud ni Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. Ingon si Jesus kaniya, dili ka na imong paglitok anang pulong aron, dili na kay sa imura. Nalitok na nimo kay naa ka nimo ang balaang Espiritu. What about the mission of the Holy Spirit to the world? First, the Holy Spirit brings to us a deep conviction of sin. Monay iyahang buluhaton gyud. Siya ang mudala sa conviction, especially the sin of not accepting Christ. Siya ang gadala ana nga klase sa conviction. Second, the Spirit urges all of us to accept the righteousness of Christ. Third, the Spirit warns us of the judgment. Now, the majority of the text concerning the Holy Spirit pertain to His relationship with God's people. His sanctifying influence leads to obedience. Dili ang tao makahimo mo na atong gibasa the other day sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ang tao kung siya ragyod sa iyang kaugalingon, dili siya kasabot sa itudlo sa Ginoo. Mahimo ning katawanan alang kaniya. Apan
kay masabot niya ning mabutanga sa espirituhanon raman nga paagi ato ning basahon pag-usab. 1 Corinthians 2 verse 14. Unsay giingon din he? 1 Corinthians 2 verse 14, it says here, but the natural man, ang tao nga parihan nimo, parihan ako, ang taong kalibutanon, ang tao nga wala magamhi sa espiritu. The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Nor can we know them because they are spiritually discerned. Ang mga taong wa gyud gamhi sa Dios, magtan-aw sila ang mga taong nag-awit para sa Ginoo, nagbasag Biblia, nagluhod aron sa pagsimba, makatawa ng mga tawhana. Kay isang taon, kaluoy sa ano mga tawhana, luoy, nag-praise the Lord. What the Bible say? The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. You see, no one continues to experience the abiding presence of God without meeting certain conditions. Peter said, God has given the Spirit to those who continuously obey him. I-welcome na gani nimo ang Holy Spirit, mausab yun ang imong kinabuhi. Ang karaan imong kinabuhi, matalikdan gina nimo, o dili na kamuhimo, samas gibuhat sa mga kaubanan nimo kaniadto sa wapay Ginoo. Munay giingon diri sa 1 Peter chapter 4, basahon ko ragun ninyo kay galaan, kay pagkanindot ini nga pagkasulti. 1 Peter chapter 4, verse 2 to 3. That he no longer should live the rest of his life in the flesh for the lust of men, but for the will of God. Ang kinabuhi ni tao nga, nasudla na sa Espiritu sa Diyos. He no longer live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. For we have spent, verse 4, for we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. Kaya ang atong kinabuhi kaniadto, ang atong gibuhat, ang atong pakigduyog sa mga taong kalibutanon. Unsa man to ang mga bulaton? When we walk in lewdness, lusts, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. In regard to this, they think it's strange that you do not run with them in the same flood of dissipation. Kinsa maning them, ang imong kaubanan kaniadto. Sa dihang kalibutanon pa ikaw, mitalikod ikaw sa pakigduyog kanila sa mga buhat nga gi-enumerate diri. Ug karon abi ninyo ang mahitabo, according to this passage in scripture, they will now speak evil of you, but they will give an account to him who is ready to judge. Mga kaigsuonan, ang tao nga masudlan na sa Espiritu sa Dios, mausab ka ng kinabuhi. Usa sa importante kaayong buluhaton sa balaang Espiritu. When introducing the Holy Spirit, Christ called him another parakletos, a Greek word which means helper, laing katabang, comforter, counselor. Ang meaning sa word nga parakletos, mutabang kanimo sa panahon sa imong pagpanginahanglan. Muhumpay sa kasubanan nga gihambin sa imong kasing-kasing. Muumol sa imong hunahuna sa talambagan nga maayo ug ikaayo ug muhimo sa buluhaton sa paglaban kanimo ingon nga ikaw karon sa naa sa hukmanan ni Kristo. Imo siyang manlalaban, maunay mga buluhaton sa balang Espiritu. Ang Parakletos, he is our helper, he is our comforter, he is our counselor, he is our intercessor, he is our mediator, he is our advocate. Meaning, wala na'y devil nga maka-condemn kanimo. Bisan pag iyang itulisokon ikaw, ingon ana ka, daotan ka. But when the Holy Spirit is there, the Holy Spirit will stand on your behalf. The Parakletos, mediator, advocate. He assists every single believer as intercessor, mediator, and helper. Christ presents us to God and reveals God to us. Similarly, the Spirit guides us to Christ and manifests Christ's grace to us. This explains why the Spirit is called the Spirit of Grace. Espiritu sa Gracia, sama sa imong mabasa sa Hebrewanon, Jesus, versikulo 29. One of His greatest contribution
is the application of Christ's redeeming grace to His people. Munang ginganlan siya o the Spirit of Grace. Siya ang naghatag sa madagayaon nga grasya, kanang grasya God sumala sa gidefine sa Bible, ang kaluoy ug pabor kana sa Dios nga dili gyud unta ka deserving ana apan gihatag niya kanimo nga libro bisan pag dili ka takos libre bisan pag dili ka takos 1 Corinto 15 versikulo 10 kana. Now the Holy Spirit also brings the truth of Christ into our minds and hearts. Christ called the Holy Spirit the Spirit of Truth. Ginganlan siya ang Espiritus Kamatuoran, Juan 14:17, Juan 15:26, o Juan 16:13. Ang iyang function, malang Espiritu, include bringing to you remembrance all things that I have said to you. Meaning, ang butang sa pagpahinumdum kanimo, unsay nasayra na nimo kaniadto nga pulong sa Dios. Siya ang mulabas ni anak sa imong hunahuna kay kinigong tao mga igsuon. Ang tindensya gyud sa tao mahikalimot labi na gyud kung nagatubang siya sa tentasyon nga hilabihan ka attractive para niya nga ang buylo sa udyok sa iyang mga unod mo yield gyud sa temptation. Ang Holy Spirit through your conscience will remind you what God wants you to do. This is an amazing activity on the part of the Holy Spirit. And He will guide us into all truth. Pahinumduman ta niya, mga kaigsuonan. Unsa ang kamatuoran, aron dili ta may kalimot. Now, the mission of the Holy Spirit, aside from guiding us into all truth, also brings the presence of Christ. Not only does He bring the message about Christ, He brings the very presence of Christ into our lives. Munang kanang Galatians 2:20 nga niingon si Jesus Christ, niingon si Paul, "It's no longer I that lives, but Christ living in me. Now, dili na ako ang nabuhi sa sulod ni ining lawasa, si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako." Ang tawo gud nga masudlan na sa balang Espiritu. Gipasulod na niya si Kristo sa iyang kasing-kasing. Unsa siya kaniadto, dili na siya maukaron. Nahinumdum ko sa usa ka tawo nga maton bitaw sa ilang dapit. Ultimo bata ang iyan sugoon. Kung bata ang iyan sugoon, ingnon nga pangayog bino dito anang tindahan. Pag sulti ana niya sa bata, pangayog bino, muadto na ng bata sa tindahan. Mugamit ras iyang ngalan, muingon pagsulti, sik, inchik, tag-iyas tindahan. Nangayo si boss, duha lang kuno ka butilya sa beer. Wala insik nga makabalibad, nga maton siya. Siya mo'y butangiro anang lugar at tinahod siya sa tanambugoy anang dapita. Naunsa man ang mga panahon ni Abot mga igsoon na minaw siya gwali sa pulong sa Dios na konbertir man siya. Nausab ang iyang kinabuhi. Kaniadto ang iyang ginabitbit baso o galon o butilya. Karon ang iyang ginabitbit Biblia. O sa kabuntag Sabado, samtang siya paingon sa simbahan, nakitaan siya sa iyang mga higala. Ang karaan niyang kainumay sa una, nga pulos niya mga itoy-itoy sa una. Ina siya, bay, hapit sa diribay. Ingon siya, bay, ibalo na mo. Nung alaw na sa ako, wala na ko anak karun. Apan ingon man ang iyang mga higala. Siya ro, ug naa kay nakit ang maayo diha, dili po di ay minimubahinan, pasagdan lang di ay minimub. Nakahuna-una siya, tama no, nausab ko. Nakumbertir ko, nagalagan na ko sa Ginoo, kauban ko na sila sa palahubog. Karoon nag-ingon nga, dili di ko ninyo bahinan. So nihapit siya. Paghapit niya dito kay naaman lagi ang ginalun nga tuba ug ang mga baso ni andar namang gudagilang pagkahubog. Ingon ang usa nga, gibautismuhan namang gaza inyong pastor, amo sa kang bautismuhan ron. Unsa ba nga pag-ingon, amo sa kang bautismuhan karon gibubuan man ang iyang ulo sa bahal. Nakabarong na humud ang iyang Biblia. Abi ninyo ang iyang gibati, mga higala. Nangagot ang iyahang apapangig, nanggahi. Nimbati siyang nanghugot ang iyang mga kamot, ug milingin ang iyang kinumo. Nanggahi ang iyang bitiis, ingon siya, unsa ning gibuhat sa mga tao sa ako? Paningkahan ko raman ni sa una. Ilan ning nahimo sa ako karon? Nahinumdum siya, iya raman ning mga itoy-itoy sa una. Mutuo manigun siya yung sukarong gibautismuhan naman siya bahal. Apa na hinumdum siya, kung manumbag siya,
Di gini mga kabig ni Matuhana. Gipugna niya ang iyang kaugalingon sa pagpanghugot sa iyang bukton o paglingin sa kinumo o pagpanggahi sa iyang papangig. Nipiyong siya o sa daklit, militok siya o usa ka ampo ng murag tiriglama. Numdumo atong RCPI kani adto. So wala pa ni atong cellphone karon ang telegrama pa man sa una na ipanahon nga kung Valentine's Day, kung Christmas, magpadala ka sa imong hinigugma, muadto lang ka sa RCPI office ug moingon ka, ipada sa akong sweetheart ang code number 14. Code number 14, mura na, ipislit na, aron di na daghang tut. Irang ipislit ang code number 14, i-deliver ka na dito speakers nga siya, padalhan pag flower, i-deliver ang flower uban sa phrase nga naa sa code number 14, ihatag sa imong gipadalhan nga inigugma. Ni anang panahon na naghunahuna siya, ug muampo pa siya sa niyang gibubuha na siya sa bahal. Mataon-taoran pa. O niya, usangpi pa si Ginoo, tabangi ko, wala na mga igsoon, dili na mahimo kay hugot na iyang kamutlingin na iyang kinumo, gahin ang iyang papangig. Kay nanginit ang iyang dalunggan sa gibubuan siya sa pugnaong bahal, nabasa ang iyang barong, nahumud ang iyang Bible. Ni anang panahon na ang insigida niyang nalitok. 1 Corinto 10:13. Mura na iyang gisulti. 1 Corinto 10:13. Abi ninyo unsa na ang pinulungan? Saad na sa Ginoo. Kaninyo walay makaabot nga pagsulay labaw sa inyong maarangan. Kung maabtan ka mong pasulay, ang Ginoo magtagana kaninyog lutsanan sa paglikay nga dili ka mo mapukan. Muna'y 1 Corinthians 10:13, dili naman na niya malitok ang balang espiritu ni impress kaniya. I-quote na lang ang text, sultihi ang Ginoo, the Holy Spirit, help him. And before he can move his body, and before he can do any act, nakabati siya tingog, bug. Pagkabati niya, tingog nga bug. Abi niya, nilihok niya ang kamot, nanipa na ba yung tilo? Waman siya malihok. Apan sa iyahang pagbuklat siya ang mata, nakita niya ang iyang barkada kaniadto nga nagbubo sa tuba, nga dito nas ubos, natumba. Og ang ilang mayor, nga nagtamak ni ini, og mitawag sa isa kapulis, pusasin ni. Uy, batasan ni matawana kay ang iyang mayor, iyang maninoy niyas kasal, na ay tao nga nagreporma na. Nahibaw na mong di na muinom karon, nahibaw na mong Biblia na nang bitbiton, dili na ang galon, di na ang butilya, di na ang baso. Inyo noong yaga-yagan, prisuhan eh. Mga kaigsuunan, tinuod ang gisaad sa Ginoo. Wa siya maabtig pagsulay, nguway gitagana ang Ginoo, ngalutsanan sa paglikay. What we are trying to drive out to you is, when the Holy Spirit already possesses a person, He is a changed person. Not only does He bring the message about Christ, He brings the very presence of Christ into that person. Just as it is through the Spirit that both the Father and the Son make believers their home. Ang lawas sa tao mo'y puloy-anan sa Dios. So the only way believers can abide in Christ is through the Spirit. Muna'y sample sa akong ipakita kaninyo karon sa usa ka istorya sa taong bugoy kaniadto sa ilang dapit. Apan, karun, nausab na siya. By the way, the rest of the story, nagsugilon nga duha sa iyang mga barkada nga ni atong panahuna, may bautismo kaniya sa bahal sa iyang ulo. Nadalaran niya sa kamatuuran and they were serving the Lord. The Spirit of God won. Now, He guides the Holy Spirit, again, works to guide the work of the church, the operation of the church. Since the Holy Spirit brings the very presence of Christ, He is the true vicar of Christ on earth. Siya, mo'y presensya gyud ni Kristo, diha sa sulod sa imong lawas, diha sa inyong pamilya, ug sa sulod sa inyong iglesia. As the abiding center of authority in matters of faith and doctrine, the ways in which He leads the church accord fully with the Bible. Munang ang kaigsuunan nga naagyod ang balang espiritu sa ilang taliwala, magkasinabtanay gina sila mga kaigsuunan. Nga naman, because the Holy Spirit binds them together with the same purpose, the same motive. Munang kining kalaki gud noro diri pananglitan kining atong political world, dili ko ganahan. Nganong dili ko ganahan? Kay matud pa nila, ang bugtong kunong paagi nga healthy ang atong demokrasya, mao nga dunay pangulo nga naay plano, o dunay party nga naay plano, dun na po'y oposisyon, nga sigig upos kaniya. Munang matod pa nila,
sa political world, aron kuno mahimong healthy ang demokrasya, ligon ang oposisyon. Apan unsa may trabaho sa oposisyon? Bisag unsang maayong plano sa partido, ruling party,

0: A knowledge of God is the true foundation of all true education and of all true service. It is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
1: Good afternoon.
0: And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Isa na naman pong bagong taon para po sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, simulan po natin ang programa sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat sa bagong taon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Ama sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin na mga reminders upang kami po ay mag-ingat ng aming pong katawan. And we pray Father for all the viewers, for all the subscribers of Kaalamang Pangkalusugan. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin Ama na makasunod sa inyo pong mga alatuntunin. Salamat po ng marami sa mga pagpapala at mga biyaya Panginoon na pinagkakaloob niyo po sa amin, especially Panginoon ang 8 loss of health. And we pray, Father, that you guide us as we go through another year, Father God, to serve you and to follow you. Thank you so much, Lord God, for everything. All this we ask in Christ's holy name, we pray. Amen. Sa atin pong mga manonood, sa pasimula po natin ngayon ay nais po naming batiin ang atin pong mga kaibigan na naka-tune in sa atin pong Hope Channel Television via G sa Channel 37. Malakas po tayong napapanood dyan sa lugar ng Kabikulan, lalo na dyan sa Mayburias Island, Masbate at lahat ng lugar dyan sa Visayas at Mindanao. At malakas rin po, ganun din po sa atin pong AWR 360 radio station sa buong Kapuluan. And also our friends all around the world, Doc, alam mo, from Australia, from Finland, from Middle East, ang dami nating mga kaibigan na nagpapabati dyan sa atin pong mga manonood. Kaya sobra-sobra po ang amin pong pasasalamat sa inyo pong pagsubaybay at pagtangkilik po ng Kaalamang Pangkalusugan. Doc, kumusta po kayo?
1: Okay naman. Yeah.
0: Okay, kamusta naman, Doc, ang bagong taon?
1: Yeah, very ano talaga, yung isang napaka laking mitiin ito na itong bagong taong ito ay panibagong gawain, sigla, at yung paano natin lalo nang mapalawak itong yung mensahe ng pangkalusugan.
0: Yes, alam mo Doc, ang isang bagay na talagang kina-excitedan ko. I'm so excited because naalala mo Doc yung ating challenge sa ating dalawa. Kasi ang ating mga manonood nung December po mga kaibigan, nagkaroon kami ng challenge ni Doc. Pero 3-month challenge yon. Nag-start kami nung December at mag-end yon ng February Doc. Sa aming dalawa, kailangan very youthful yung aming mga itsura. Kaya paghandaan nyo po yan mga kaibigan ngayong darating na February. And if you want to join us, mag-send po kayo ng inyo pong mga pictures ng yung 3-month challenge po na talagang tingnan natin kung youthful pa din ang ating
1: actually,
0: pong mga itsura.
1: Yung sikreto ng youthful, tinishare na nga natin eh. Mm-hmm. Ito yung intermittent eh, yung nilagay ni Ellen G. White dito galing sa Panginoon na for 40 years, twice a day siyang kumakain.
0: Yes.
1: Just imagine, 2,000% yung increase ng human growth hormone.
0: Grabe, di ba, Doc?
1: Magkakaroon ka ng activeness ng metabolism, yung immune system mo talagang very strong.
0: Mm-hmm.
1: At lahat ng organ mo talagang magiging active. Kaya doon sa mga naghahanap ng tatlong buwang challenge, eh ang challenge yung hapunan.
0: Totoo, di ba?
1: Eh, madami naman nakakaalam nito eh. Kaya lang, hindi na-appreciate masyado ito nung araw. Dahil gawa nga nung hindi masyadong nabibigyan ng focus yung area ng pangkalusugan. Kaya naririto tayo ngayon para masagasaan na, masagasaan.
0: Naku, ang sakit naman nun, Dok. No, talaga, totoo
1: natin,
0: yun.
1: Hindi naman natin pwede itago ito.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ito ay kayamanan na regalo sa lahat ng tao.
0: Totoo.
1: Kung ayaw nila, di, at least nagawa natin yung part natin.
0: Mm-mm, ibahagi natin sa kanila.
1: At kung hindi naman nila kaya, manahimik ka. Bakit? Pinag-uusapan lang naman natin dito, realidad eh.
0: Yes.
1: Sarami pa naman nagkakasakit. Saka ang siyensya ngayon, sila na nagpapatunay.
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong ibabahagi tungkol dun sa mga sanggol na bata,
0: mm-hmm,
1: na kambal.
0: Eh, yung diferensya ng kinakain nila?
1: Yung isa, pinakain ng hindi natural,
0: mm-hmm,
1: o plus, yung isa, pinakain.
0: Mm-hmm.
1: Ibang-iba yung vegetarian.
0: No. Ayan.
1: Kaya sabi nga nila, nabivindicate na ngayon yung mensahe natin. Na ito lang naman talaga natin, yung mithiin, na pag ang saan tayo matutong kumain ng tama,
0: mm-hmm,
1: ang karamdaman na hindi magkakaroon ng puwang sa buhay ng mga anak ng Diyos.
0: Totoo yun.
1: Kasi ang sakit, bunga ng hindi pagsunod.
0: Yes, disobedience talaga, Dok, ano?
1: Yeah.
0: Alam mo, Dok, ang ganda nung pasimula natin, no? Kasi sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan natin itong mga challenge. Why? Kasi nitong mga nakaraang linggo po, nitong nakaraang taon, pinag-uusapan din po talaga natin itong mga kinakain natin. Lalo na, Dok, itong mga hinanda natin, yung mga nakaraang holiday, di ba, sa atin pong mga manonood. Lalo na dun sa mga nagse-celebrate po ng atin pong holiday season. At alam niyo po ba, mga kaibigan, ang dami pong mga katanungan talaga ang dinumog tayo, Dok, ng mga katanungan kasi nga naman, ang dami pong mga naapektuhan. Alam mo, recently talaga, Dok, nagulat ako pagpasok pa lamang ng bagong taon, meron na agad nakipag-usap sa akin. Ano, Sister Gladys, sumasakit ang ano ko, ang braso ko. Sister Gladys, sumasakit ang ganito ko, may gumuguhit dito sa likod ng tenga ko, dito sa may liig ko sumasakit. Tapos yung puso ko parang tumitigas. Alam mo yun, parang sabi ko, Dok, nako, mahirap to kasi mukhang aatakihin na sa puso. At yun po ay dahil saan? Dahil sa atin po mga kinakain. Kaya, Dok, simulan na natin.
1: Kaya actually, ang pagkain kasi ito talagang numero unong atake ng kahawa eh. Dito,
0: yes,
1: tayo dadalhin eh. Kasi ito yung araw-araw ginagawa natin eh. Kaya pag hindi ka naging careful, kaya nga kay Ellen G. White, yung sa Healthful Living, ang sabi nito, diet question deserve careful study. A reform in eating would be a saving expense and labor. The diet affects both physical and moral health. Kaya yung point natin dito, yung pagkain, ay merong bahagi tungkol dito sa ating kalusugan o physical at sa ating moral na pangkalusugan. Eh ayon ng kaaway, na-improve natin ang pagkain kasi konektado lahat ito eh. Kaya nga sa aklat ng Council on Diet nakalagay, diet and spirituality. The relationship, the relations of diet into moral. Kaya kung ating titingnan, ating pag-aaralan talaga, ayon ng kaaway talaga, na maintindihan natin itong kahalagahan na dapat kumakain ka by principles. Kumakain ka dahil alam mo, yung bagay na ginagawa mo, na mini-maintain mo yung gift ng regalo ng kalusugan sa tao. At hindi naman mangyayari ito kung

0: walang edukasyon.
1: Yes.
0: Kaya kung tayo magbibigay ng mensahe, gawin natin talagang informative and at the same time, maintindihan nila yung reason. Kasi kung di mo alam yung reason kung bakit dapat mong baguhin yung pagkain mo, ang mangyayari sa'yo, parang binabaliwala mo yung regalo ng binigay ng Panginoon sa tao.
1: Amen. Thank you so much, Doc. Alam mo, Doc, gusto ko tuloy ulitin sa atin pong mga manonood, kung kakabukas nyo lamang po ng inyo pong telebisyon, kung kaka-open nyo lamang po ng inyong Facebook or ng YouTube channel nyo po, ay inyo pong buksan if you have your electronic gadget sa inyo or mag-take notes po kayo. Ang nakalagay po sa The Ministry of Healing ang atin pong pasimula, a knowledge of God is the foundation of all true education and of all true service, and it is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. So, in connection, doon sa binasa mo, Doc, sa chapter 18, di ba? Na talagang yung totoong edukasyon, malalaman natin yun kapag bumalik tayo doon sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi siya ang may akda sa atin, siya ang nag-create sa atin, at alam niya kung paano tayo, iingatan, kung paano natin dapat ingatan ang ating pong mga katawan.
0: Kaya pag sinabing pagbabago ng pangkalusugan, maraming upos dyan.
1: Yes.
0: Yung word kasing reform sa English, parabang very intriguing or
1: yes,
0: something na parang masakit pakiramdam ang
1: pakinig sa iba.
0: Nararamdaman. Mm-hmm. Pero sa totoo lang, yung pagbabago ay galing sa Panginoon to. Dahil paano mo i-improve yung buhay mo kung hindi mo babaguhin yung maling nakasanayan mo? Kaya habang binabasa ko itong chapter, page 32 ng Councils on Diet and Food, sinabi rito, unready for the loud cry, preparation for the refreshing, latterine. Pinag-uusapan natin, pag sinabing unready for the loud cry, ito yung pitong salot bago dumating yung pitong salot, dapat ready ka na, hindi ka tabla ng pitong salot.
1: Yes. So kailangan natin ihanda yung sarili natin.
0: Kanino sinabi yung unready for the loud cry? Hindi ba tayo ito? Ano yung loud cry? Ito yung outpouring ng Holy Spirit na yung tatanggap ng huling ulan, sila yung magre-represent ng mga anak ng Panginoon na magbibigay ng pabalita sa sandibutan. Mm-hmm. Kaya napakahalaga na maintindihan natin. Tapos yung preparation for the refreshing or the latter rain. Kaya kung babasahin natin 32-33, malinaw na sinabi ng ating propetisa rito, ang sabi, the failure to follow sound principles has marred the history of God's people. There has been a continual backsliding in health reform. Ba't sinabing backslider? Kasi dati okay. Nag-debate. And as a result, God is dishonored by a great lack of spirituality. Barriers had been erected which would never have been seen that God's people walk in the light. Kanino ina-address ito?
1: Sa atin.
0: Ngayon, ang tanong, tatanggap ka ba ng latrine kung backslider ka? Sila na lang bumasa kasi mahaba eh. So ang pinapoint ko rito, pwede bang sasabi, council lang yan. Kaya nga ito inilagay, may purpose to.
1: Yes.
0: Kaya nga napakalaga na makaya ang sabi nga the diet affects both physical and moral health. Kaya doon sa aklat ng Adventism 252, meron akong magandang naalala ron. Our diet has something to do with our mind and in our disposition.
1: Yes.
0: And dito naman, sa character natin. Kaya pinag-uusapan natin dito sa diet and spirituality, ang pagkain ay may epekto sa pagbabago ng puso at isip ng tao.
1: Totoo.
0: Kaya may pagkain nakakabait eh. At may pagkain nakakasungit. At may pagkain nakapagpapasakit. At may pagkain namang nakapagpapalusog ng katawan. Kaya kung hindi natin alam, differentiate yan, lugi tayo dyan. Kaya kung ating titignan yung ating katawan, kaya habang naalala ko ito, siguro maganda, New Year naman, wala namang masamang magpaalalahanan.
1: Yes, magtapikan po tayo sa ating pong mga manan.
0: Ang sabi nito, anything which taken into the stomach, 181, healthful living, converted into blood, become part of the being.
1: Lahat ng pinapasok natin sa tiyan, ay nagiging parte ng ating katawan.
0: Nagiging dugo.
1: Nagiging dugo.
0: At nagiging part mo.
1: Oo.
0: At part ko.
1: Yes, yun na yun.
0: Kung kinakain mo ay animals, ano ka?
1: yun ka.
0: Kasi sabi nito, anything which taken into the stomach and converted into blood become a part of the being. Kaya sabi nga rito,
1: yun ay dumadaloy sa katawan.
0: Sa 489, sa 389, ang sabi rito, inuulit ko lang kasi New Year eh, paalala gamot.
1: Yes.
0: Sa taong ayaw mag-vegetarian.
1: Ayan.
0: Ha? Ang sabi rito, maganda ito eh, pang remind lang. Kasi talagang kuminsan sabi nga eh, ang trabaho natin to remind.
1: Para kasi kahit din tayo, Dok, di ba, nire-remind tayo sa atin pong mga manood.
0: Kailangan talaga ipaalalahanan. Mm-hmm. A meat diet changes the disposition and strengthen animalism. We are composed of what we eat. Mm-hmm. And eating much flesh will diminish intellectual activity. We are composed of what we eat. So pag kumakain ka ng animal product, eh sabi ito, we are composed of what we eat. Kung ano kinakain mo, pinapasok mo sa sikmura mo, yun ang magiging dugo mo. Mm-hmm. At yung dugo mo, magiging katawan mo.
1: Yes.
0: O magiging, kaya hindi ba sa DNA? Mm-hmm. Pag kumain ka ng hindi tama, nasisira yung DNA. Mm-hmm. Kasi ang laman ng DNA, ulitin ko uli, amino acid, minerals and polysaccharide. At ang ating katawan, 50% fats and 50% protein, 80% water. Mm-hmm. Kaya kung titingnan natin itong mga bahagi na ito na natuklasan ng siyensya, pag ang kinain mong pagkain ay denatured, na nanggaling sa animal material, yung DNA mo, yun yung i-represent ang katawan mo. Ito yung nakakasakit. Kaya marami nagkakaroon ng diabetes, hypertension, and so on. Pero ang good news, pag yung DNA mo ay napalitan mo ng bago, nagpapalitan dugo ng tao.
1: Amen.
0: Hindi nasakitin siya.
1: Yes.
0: Pag naka 3 months ka, iba ng dugo mo, 6 months, iba tissue mo, after 1 year, yung organ mo, healthy na.
1: Amen.
0: Kaya ang tamang pagpapagaling, na lagi kong binibigyan ng daan, there is no such overnight. Mm-hmm. Kahit na yung pagpapayaman eh, walang instant.
1: Totoo.
0: Maliban tumama ka sa loto, eh, bihira naman
1: yan.
0: Ibig sabihin ng pagpapaasento, you really have to work hard.
1: Yeah.
0: At kailangan mo ng patience, sacrifice,
1: long suffering,
0: and discipline,
1: totoo do.
0: Focus. Mm-hmm. Ganun din ang pangkalusugan. Nalaman ko yan nung ako'y naghahanap buhay. Kailangan may focus ka. Teka, kano magiging pera ko within 3 years, 4 years, pag tumabarbaho ko ng todo-todo. Kinukwenta ko yan. Mm-hmm. Ito yung gagamitin ko pang negosyo. Tinutukan ko. Mm-hmm. At habang kumikita ka, take advantage ka.
1: Yes.
0: At huwag mong galawin. Ipunin mo muna. Hindi magyayabang ka kaagad.
1: Totoo.
0: Hindi ka pa talaga solid. Pumaporma ka na. Mm-hmm. Kaya nangyari, nauna yung forma.
1: Yun lang.
0: Ganun din naman sa ating kalusugan. Pag wala kang tinatawag na hard work at wala kang patience. Mm-hmm. For example, alam mo na ang exercise ay isa sa pinakamagandang pang-reverse ng edad. At pang-regulate lahat ng metabolism, ng digestive system, and so on. Panglinis ng dugo, ipapawis mo yung acid na yan. Eh, ayaw mo mag-exercise. Ayaw mo ng hard work.
1: Eh, wala.
0: Kaya pag nakakita ko ng mga pit na pit na mga kalalakihan na talagang ganda ng katawan, hindi yan nakuha ng overnight. They work very hard.
1: Yes.
0: I've been there.
1: Oo.
0: Kaya huwag tayong masyadong maniniwala dun sa okay lang. Mm-hmm. Anong okay
1: tama
0: lang? May part tayong gagampanan.
1: Yes. Kung gusto natin ma-achieve yung isang bagay,
0: you really have to work hard.
1: Yes.
0: Walang makukuha mong isang bagay na ganun lang kadali. Mm-hmm. Yun yung pinopoint na ibig kong binibigyan ng daan. Kaya sabi nga, kung gusto mong lumusog, gawin mo yung part mo.
1: Totoo.
0: May nakalagay naman na guidelines, 8-Losapil.
1: Yes, ang dali-dali, new start.
0: Oo. Pag sinabi yung tulog na maaga,
1: hindi madaling araw.
0: Huwag naman yung alas 12 na.
1: Totoo din, yung parang 1 hour before mag 1 a.m., di ba?
0: Mahirap pa magpahinga. Yan nga yung gift sa atin. Eh. Kaya nga binigay yung araw eh, para matulog ka. Para magtrabaho ka.
1: Totoo.
0: And then pagdating ng gabi, matulog ka na.
1: Mm-hmm. Ayan. totoo yan. Alam mo, Doc, saying that no, sa atin pong mga manonood, kung meron po kayo mga katanungan, mga prayer requests, or meron po kayo mga suggested topics, ay isend nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong mabasa at bigyan po ng pansin na maging topic po natin at mapanalangin po namin kayo dito po sa atin pong programa. Alam nyo po sa atin pong mga manonood, gusto lamang din po namin na bigyan po ng pansin, ito pong nakasulat sa Councils on Diet and Foods, na binibigyan din ng pansin talaga ni Doc kasi

0: nito at sa mga libro pang iba na natutunan ko, ano sabi ko sa sarili ko, maraming mga taong kailangang maabot at mapaliwanagan na ang pagkakasakit pala ay bunga ng walang pamantayan, ng eight laws of health, walang puwang sa puso ng mga tao sa sanlibutan dahil hindi nila alam.
1: Totoo yan.
0: Hindi lahat ng tao sa buong mundo ay merong gininto ang katotohanan at ibinigay sa Seventh-day Adventist
1: Amen.
0: Ang pinagtatatako ko, nasa atin yung kayamanan na ginto na regalo ng Panginoon sa tao. Bakit hindi natin ibahagi itong gintong liwanag na yan?
1: Yes.
0: Kaya ang nangyari, palibasa, iniisip nila, councils lang naman. Mm-hmm. But hindi nila alam, Holy Spirit ang nagbigay niyan.
1: Totoo.
0: Just imagine, sa visions ni Mrs. White, nung nagkasakit siya, nung nalangin siya, ipinakita yung eight laws of health.
1: Mm-hmm.
0: And at the end of the journey, bago siya namatay, talaga namang na-overcome niya lahat ng pagkain.
1: Yes.
0: Pati nga, twice a day, 40 years kan twice a day. It's not that easy.
1: Totoo.
0: Alam mo, yung maging vegetarian ka ng 38 years, hindi biro yan. Mm-hmm. Talagang kahit anong bagay niyan, talagang lalabanan mo yan. Bakbakan yan. Mm-hmm. Pero ang maganda rito, pag pala nagawa mo yan ng 61 days, mm-hmm. it will become your lifestyle.
1: Amen. Totoo, Doc.
0: Part ng buhay mo.
1: Yes, ayan. Thank you so much, Doc. Ito po, sa ating pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Yet despite the insult which man has offered him, God's love is still extended to the race, and He permits light to shine, enabling man to see that in order to live a perfect life, he must obey the natural laws which govern his being. How important then that man should walk in this light, exercising all his powers, both of body and mind, to the glory of God. O diba, Dok? Malinaw yun na yung natural law dapat pala ay sinusunod natin. At yun yung eight laws of health.
0: Yeah.
1: Diba? Na kailangan talaga nating sundin. We need to obey. We need to be obedient children of God in order for us to, ano yun, yung para magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan para sa kanyang pangalawang pagdating ay talagang sasalubungin
0: alam
1: natin
0: mo,
1: siya
0: yung,
1: ng malusog.
0: Yung sakit na obesity, na mislook eh. Matindi palang sakit yan. Ang tanong ko sa'yo, paano malalaman obese ka? You tell me now. Paano malalaman sa isang tao na obese?
1: Ano, masakit man to, Dok, pero...
0: Hindi mo na, walang magagawa tayo.
1: Pag matakaw ka.
0: Hindi lang, ano nakikita mo sa kanya?
1: Sobrang laki mo na. Na
0: ano yung malaki sa kanya?
1: Yung chance.
0: Ayun. Ito palang sakit na ito. Mm. Ito na pala yung simula ng pagbagsak mo.
1: Yes.
0: Kaya we should not be proud. Kasi nung unang kapanahonan kasi, pag malaki ang tiyan, ang akala ng tao mayaman.
1: Totoo, malusog ka.
0: Pero hindi pala. The more na malaki ang tiyan mo, umiiksi yung buhay mo.
1: Oh.
0: Actually, marami kang mararamdaman eh. Masakit ang baywang mo, masakit ang tuhod mo. May chronic fatigue syndrome ka, nakaka-high blood ka. Mm-hmm. Pati memory, damay eh.
1: Totoo yan.
0: Kaya, napakasimple lang naman palang paliitin yan. Mag-exercise at huwag kumain ng hapunan.
1: Totoo.
0: Oh, mahirap ba yan? Nakatipid ka pa.
1: Totoo yun, Dok. Di ba? Sa mahal ng bilihin ngayon.
0: Mm.
1: Di ba? Talagang makakatipid ka nga naman. Basta kumain tayo ng tama.
0: Eh, ang maganda nito, ito iba, sinesekreto kasi eh.
1: Mm.
0: Hindi ako payag sa ganun eh.
1: Oh,
0: pag magandang bagay, dapat
1: yan ibahagi.
0: Yan ang i-gossip mo.
1: Yes.
0: Yan ang i-marites mo.
1: Oh, yun.
0: Ito pa lang twice a day. Marireverse ang maraming sakit nito. At the same time, babata ka.
1: Amen.
0: You can reverse the aging process by just doing it. E ba't ka pa bibili ng kung ano-anong mga mamahaling bagay?
1: Totoo.
0: Kung ano-anong mga pupuntahan mong mga lugar na ang laking gastos niyan.
1: Yes.
0: Samantalang kumain ka ng maraming gulay at mag-twice a day ka, tapos ang laban, in 3 months time, makikita mo ang pagkakaiba. Yan ang challenge natin.
1: Yes. At ipapakita natin yun sa kanila.
0: Alam mo, sa experience ko, dahil ginagawa ko na eh, yung katawan ko, maintain na maintain. Tinggigising ako sa umaga.
1: Mm-hmm.
0: Plat na plat ang akin tiyan.
1: Wow naman!
0: Kumisa, nag-i-enjoy ako tingnan sa banyo yung katawan ko eh. Sabi ko, sa edad ko nito, nai-enjoy ko yung bunga nung pagpipigil ko.
1: Yes.
0: Dahil pag hindi ka kumain ng hapunan, kinabukasan, energetic ka. Pangalawa, yung itsura ng katawan mo talagang lean na lean.
1: Yun!
0: Eh, ang sabi ko sa sarili ko, hihintuan ko pa ba ito? Alam mo, pag ako nalaman ko isang bagay na maganda, ay hindi ko hihintuan yan.
1: Talagang ano?
0: Lalo na alam kong nakakabuti sa katawan ko. Uh-huh. Ayoko mapunta sa ospital.
1: Totoo, Dok. Diba?
0: Iyan ang isa sa commitment ko.
1: Uh-huh.
0: ayoko mapunta ron para ako'y gagamutin.
1: Yes.
0: Pupunta ako ron, dadalhin.

0: Dalaw.
1: Dadalaw lang.
0: Pero kahit dumalaw, nalulungkot ako eh.
1: Totoo, Duk, kasi ang hirap, no? Alam niyo po yung feeling sa ating pong mga manonood, yung ipagdadasal mo. Tapos, kasi
0: syempre... Nakakaawa eh, yung emosyon mo eh.
1: Yes, at saka alam mo, Duk, naalala ko na naman yung...
0: Pa ron, tataw, kakausapin ka pa ng pamilya. Kulang po kasi yung babayaran namin. Eh kung lagi na lang may sakit.
1: Totoo, Duk. At kung sunod-sunod na.
0: Eh buti sana kung once a year. Eh paano kung weekly o once a month?
1: Ang mahirap pa nun.
0: Kaya nga sabi ko, tantanan natin, huwag natin tantanan itong edukasyon ng pangkalusugan.
1: Yes.
0: Dahil tayo rin epektado dito.
1: Totoo.
0: Eh gano'ng karami sa ating mga kababayan, mga kapitbahay, kapatiran, na hospital. Buti sana kung barya-barya lang ang bayaran.
1: Kaya kung ore-oregano lang yan, di ba, okay lang eh.
0: Eh samantala, mag-vegetarian ka. Ang problema lang nito, pag nag-vegetarian ng tao at kumain ng twice a day, alam ba mangyayari?
1: Ano to?
0: Wala silang gagamutin.
1: Lugi ang ospital.
0: Problema na nila yan.
1: Oo nga.
0: Mas maganda yung nagsaray hospital dahil walang magamot eh.
1: Totoo, Dok. Para lahat malusog.
0: Eh siyempre, lahat ng pera magagamit na, tataas sa ekonomiya.
1: Yes.
0: Eh kinukuha lang ng mga, alam mo na, yung mga... Nag-invento niya mga gamot-gamot na yan.
1: Oo, totoo.
0: Sila yung yumayaman.
1: Yes.
0: Eh, just imagine yung medicine. Noong araw, billions. They are talking billions and billions of dollars ang kinikita niya. Ng mga nagtitinda ng mga... At ang tagatulak naman, siyempre, kung sino yung pinagkalooban ng...
1: Lisensya.
0: Oo. Sila yung taga... Ano niyan. Pero sa halip na umasa lang tayo dyan, eh why not just do our part?
1: Totoo, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagsasabi lamang po kami ng pawang katotohanan
0: dito sa natural medicine kasi, actually, we are focusing more on the what you call it, prevention.
1: Yes.
0: And at the same time, sa modalities ng natural medicine, number one naming binibigyan ng daan, unang-una yung cleansing. O yung detoxification.
1: Yes.
0: Kasi pag hindi mo yan binigyan ng daan para ma-cleanse ang system natin, ang tendency, yung dugo mo, epektado. At nahihirapan ang kidney mo, ang liver mo, ang gallbladder mo, ang spleen mo, at yung tinatawag na iba't ibang himay-may ng katawan ng tao. Kaya ang number one talaga, kahit sa 2 Corinthians 7:1, talagang sabi, let us cleanse ourselves. Binanggit din yung flesh and spirit. So, ibig sabihin, kasama ang physical. Na kailangan nating linisin yan. Buti na lang, natutunan ng siyensya ngayon sa mga natural medicine, mayroon panlinis ng kidney, may panlinis ng liver, may panlinis ng gallbladder, may panlinis ng dugo, may panlinis ng bituka, within the entire system.
1: Amen.
0: Eh bakit hindi natin i-avail?
1: Yes.
0: At pag malinis na siya at kumain ka ng tama at hindi ka magpapasok ng pagkain marumi sa loob ng katawan mo, walang panggagalingan ng sakit.
1: Amen.
0: There's no such, it was created and given by God that human being should enjoy the life that we have.
1: Totoo, Dok.
0: That we might enjoy it.
1: Yes.
0: In a daily living.
1: Mm-hmm.
0: Napakasarap mabuhay na wala kang maintenance.
1: Yes.
0: Just imagine sa edad ko nito, wala akong maintenance.
1: O di ba ang sarap ng ganun, Dok? Gusto niyo po ba ng ganun mga
0: kaibigan? Alam maintenance ko? Pag-isang sobaga, sabaw ng buko.
1: Amen.
0: Green juice.
1: Amen.
0: Lemon, water.
1: Aba.
0: Pero mainit yun.
1: Yun, maligamgam.
0: Hindi maligamgam, medyo mainit.
1: Aba.
0: Kasi napakaganda pala ng mainit-init.
1: Ayun.
0: Maganda pala pang-regulate ng temperatura ng katawan niya. I-raise niya ang temperatura at yung digestive system mo, ipiprepare niya.
1: Ayun.
0: At nagde-detox din ito.
1: Yun, malilinis talaga.
0: At ang maganda nito, talagang pati sore throat, matatanggal dito.
1: Ayun, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo na itong paglilinis. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, di-diretso
0: nila po natin. Eh, panglinis na yung lemon sa umaga.
1: Yes.
0: Blood purifier yan
1: Yun. Oh. Kasi alam mo, Dok, ito na. Sa atin pong mga manonood, ang atin pong topic ay true cleansing. Ibig sabihin, totoong paglilinis. Paano kaya yung totoong paglilinis?
0: Simula ikaw ba kunyari, tagalinis ka.
1: Mm.
0: Yung mga bisita mo, o anak mo, pupunta sa lupa, nakasinelas. Eh dapat, pahubad mo naman yung sinelas para hindi naman wala ka nang ginawa kundi maglinis.
1: Totoo, Dok. Para malinis yung pagpasok
0: sa bahay.
1: Eh
0: linisin yung katawan mo. Papasukan mo ng karne. Papasukan mo ng mga pagkain junk food. Eh, niloloko mo lang sarili mo.
1: Totoo.
0: Maganda, kung maglilinis ka, ingatan mo rin dumihan yung katawan mo.
1: Yes, kasi mas mahirap yun.
0: Oo, maganda na rin yung medyo, alam natin yung bahagi mo sa katawan mo.
1: Totoo. Yung kung paano maglinis, kasi hindi siya parang bahay. Naranasan
0: ko yun sa isang lugar eh, may mga tagalinis, janitor. Nakatingin doon sa mga taong papasok. Na dumi-dumi ng paa.
1: Oh.
0: Eh, siyempre siya yung...
1: Naglinis eh.
0: Siya yung responsible doon sa lugar niya.
1: Oo. Oh.
0: Eh, naranasan ko nung araw yan. Nagbubunot kami ng sahig kasi ang bahay namin, Kastila, flooring namin, tabla. Siyempre, bubunutin mo pa yun sa umaga, wax ang ginagamit namin. Pag pinasukan mo ng nakapaa, galing sa baba.
1: Mm-mm. Tapos putik-putik.
0: Putik-putik. Eh, di mangyayari, pupunas ka na naman.
1: Oo.
0: Eh, samantala, pwede naman magugas muna ng paa.
1: Yes.
0: Ganun lang naman sa katawan natin.
1: Totoo, do.
0: Kaya sipin lang. Sipin mo, magke-cleansing ka.
1: Mm.
0: Tapos, iinom ka ng soft drinks.
1: Mm. Ayun lang.
0: Kakain ka ng mga mamantika.
1: Mm.
0: Kakain ka ng junk food.
1: Mm.
0: O, edi parang tuloy-tuloy din yung pagdudumi mo.
1: Kaya nga.
0: Kaya maganda both.
1: Yes. Grabe, napaisip ako dun, Dok, no? Sa atin pong mga manonood. Kaya ito na po, simulan na po natin sa
0: at
1: mga...
0: At isa pang magandang pang-cleansing.
1: Mm. Sige, ano, Dok?
0: Pure air.
1: Oy, gusto ko yung pure air. Katulad dito tanong, sa atin pong paligid.
0: Ang tanong, may bayad ba?
1: Wala, Dok, libreng-libre.
0: Eh, pero bakit nandun sa kamay nila ng mga dami ng mga...
1: Tao.
0: Tao na gustong-gusto nila.
1: Totoo, Dok.
0: Doon mo makikita talaga na kanya-kanya.
1: Yes.
0: Choice yan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung tatanungin mo ako, never ako matutulog sa...
1: Kamay nilaan.
0: Kamay nilaan.
1: Sa mga polluted area. Ayan. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, meron po tayong mga kaibigan na nagpahatid po ng kanila pong mga katanungan sa araw pong ito. Kaya simulan natin, Doc. Ito, Doc. Magandang araw po. Kapag gabi po ay humahapdi po ang tiyan ko, okay lang po ba na uminom ng mainit na tubig? Kasi yun po ang aking ginagawa.
0: Okay, kasi talagang maganda talaga ang mainit na tubig.
1: Ayan.
0: Alam so, problema, walang side effect yun. Kaya lang, huwag masyadong marami dahil matutulog ka na. Kaya baka mag-ihi ka na mag-ihi. Hindi ka makatulog na maganda.
1: Yes, ayan. At saka, nakaka-relax po yung atin pong mainit na tubig sa atin pong katawan. Nagda-dilate.
0: Ay, madaming benefit
1: yun. Nagre-relax yun.
0: Malaking benefit. Bukod siya maganda sa throat.
1: Yes.
0: Nagpapa-regulate ng temperature.
1: Mm-hmm.
0: Nire-raise niya.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, yung metabolism, gumaganda.
1: Mm-hmm.
0: Yung panunaw natin, lumalakas siya.
1: Yes.
0: At yung energy level na kukuha mo, yung sapat na enerhiya dahil pinatataas niya yung energy. Kaya yung mga Chinese, umiinom talaga ng hot water.
1: Ayan. Tsaka yung pang-relax po natin sa atin pong katawan, especially kapag matutulog na tayo. Ito naman, Doc. Doc at Ma'am Gladens, ano po yung green juice po? Pwede po bang maibahagi nyo? Ayan, Doc. Ano
0: maraming,
1: ba yung mga green juices natin?
0: Yung nakilala na green juice na may kanya-kanya na, pwede naman. Merong yung iba, ginagawa niyo yung talbos ng kamote,
1: mm-hmm.
0: yung
1: lalagyan ng kalamansi,
0: alakbate, saka mm-hmm. itong saluyot.
1: Yun.
0: Sa Amerika naman, nauso yung nakita nila napakataas ng amino acid, eh yung wheatgrass.
1: Ayun, wheatgrass.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Wheatgrass is the best one to put something inside the DNA
1: mm-hmm.
0: na nagre-represent ng ating katawan and minerals.
1: Yun. Alam mo, Doc, gusto ko lang din, ano, isa to sa mga paborito na talagang dati ay matagal na, simula pa lang ng kaalamang pangkalusugan at nung naging naturopathic expert si Doc, ay talagang naibabahagi niya yung ating
0: expert,
1: malung...
0: parang hindi ako comfortable.
1: Oh,
0: I'm
1: sige,
0: not
1: Doc.
0: Expert.
1: Naturopathic.
0: I'm just a natural... I'm just an ordinary one.
1: Okay, ayan.
0: Kasi kuminsan na ano ko sa sarili ko, pag sinabi eksperto, parang alam mo ng lahat. Eh, hindi naman ako ganun ka
1: okay, Doc. Sige.
0: Katalino, no? Saka pangalawa, nagkakaedad ka na. Kahit alam mo nun, nalilimutan mo eh. Kailan bumalik ka ulit sa librong dating pinag-aralan mo.
1: Totoo din yan, Doc. Ayan, sige po. Mm. So ito po mga kaibigan, yung atin pong malunggay, kahit isang dakot lang, yung fresh na malunggay leaves natin, at yung atin pong kalahating slice ng atin pong pinya, yung buong pinya, yung kalahati nun ay pwedeng-pwede po nating isama sa atin pong malunggay at dagdagan
0: ako,
1: po
0: hindi
1: natin
0: ka
1: ng
0: na,
1: konting
0: hindi
1: tubig.
0: Hindi ka tatabla ng ubo.
1: Yes, totoo, Doc, di ba? Talagang mataas siya sa vitamin C at antioxidants. Ayan.
0: Eh, nandiyan lang sa kapitbahay, tabi-tabi
1: yes,
0: lang.
1: Yes, oo nga.
0: Eh, bakit hindi ginagawa? Ang gusto nila, yung mga nabibiling...
1: Totoo, yung ditimpla na siya. Ayan,
0: but
1: ito
0: anyway,
1: naman.
0: But individual talaga ito. Meron mga talaga tao na mga hindi naman conscious eh.
1: Yes.
0: Kahit ano lang, pwede eh.
1: Totoo. At saka ito po sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na green juices, ito po ay galing po sa mga green leafy vegetables. At kung nais nyo po na gumawa ng mga green juices, ayan po ang abangan nyo. Dahil sa next episode po natin ay magtuturo po kami ng kung paano
0: alam
1: natin
0: ba kung
1: pag-aluin
0: bakit,
1: yung atin pong mga
0: alam
1: magulay.
0: Alam ba kung bakit tinawag ng... ang green ay nagre-represent ng blood.
1: Mm.
0: Kasi nung chinek ng siyensya, yung nilalaman ng green, kung tawagin ni magnesium.
1: Mm-hmm.
0: At sa dugo naman, iron. Itong green juice nito, pag pumasok ng loob ng katawan natin, nagiging iron.
1: Oh.
0: Nagiging dugo. So, ibig sabihin, kung titignan natin yung laman ng DNA o ng dugo, eh talagang ito yung mayroong tinatawag na amino acid. At nakita na talagang halos karamihan ng amino acid, lalo na essential nandun.
1: Ayan.
0: Kaya pala yung mga kalabaw na yan, wala ka nakitang natrangkaso eh. May nakita ka bang na open heart na...
1: Kalabaw? Wala do.
0: Okay, binunutan ng ipin.
1: Wala do. Kahit nasa putikan sila, malalakas
0: wala
1: pa rin.
0: Wala akong nakita, nagpa-dentist na ba ka eh? Eh, wala ang na-hospital na. Parang tumaas ang blood pressure.
1: Parang feeling ko mas magigapangipin nila sa atin.
0: Yun na nga, ang point ko, batalihin yung kalabaw. Ang sinabi ng Panginoon, yan lang ang design na kakainin ninyo. Uh-huh. Yes! Buti pa yung mga kalabaw. May
1: masunurin.
0: Masunurin.
1: Uh-huh.
0: Eh, tayong mga Pilipino, i-invento ng pagkain. Lalagyan na sa katerbang asukal. Uh-huh. Lalagyan na sa katerbang maalat.
1: Uh-huh.
0: Hanggang sa maging addicted ka. Uh-huh. Pipirituhin ba yan?
1: Uh-huh.
0: Isipin mo, yung magpipirito ka nung pasensyahan, ha?
1: Sige, Dok.
0: Yung mag-chatchup ka nung potato. Ano tawag doon?
1: Ah, patatas.
0: O ano tawag nila diyan?
1: French fries. Naku.
0: Ilulubog yan. Deep fry.
1: Naku, Dok. Ang sarap nun.
0: Papasok lahat doon yung mantika.
1: Mantika. Totoo
0: ano tawag doon sa mantikang pinakuluan?
1: Naku. Ano? Trans fats na yun, Dok.
0: Ayun.
1: O, diba?
0: Nandun ngayon sa kinakain mo ngayon.
1: Naku.
0: Alam ba, pagpasok sa loob ng katawan niyan,
1: mm,
0: dinidiminis niya ang oxygen ng blood.
1: Naku.
0: Alam mo ba, pagka bumaba ang oxygenation ng blood,
1: mm,
0: namamatayan tayo ng normal cells.
1: Naku, Dok, magiging...
0: At epektado ang brain.
1: Naku, ang hirap naman ang
0: ganun. Magkakaroon ka ng memory loss. At may addiction.
1: Ay, totoo
0: makita
1: yun
0: mo lang, naglalaway ka na.
1: Oo nga. Kahit hindi ka pagutom, gusto mo pang kumain.
0: Ay, ang ginawa ko, inutakan ko siya.
1: Oo, paano ginawa
0: alam
1: mo?
0: Alam mo, malulugi ako.
1: Oo.
0: Ay, talaga namang
1: masarap naman talaga ito. Yes.
0: Ang gagawin namin, mag-chatchup kami ng potato.
1: I-air fry.
0: I-air fry.
1: Yun, air fry.
0: I-air fry.
1: Yun, air
0: fry. Eh, luto na siya.
1: Oo.
0: Isprayan mo ngayon ng olive oil.
1: Mm-hmm. Tapos,
0: o kaya, pero flaxseed ang masarap.
1: Ayan, flaxseed oil.
0: Tapos lagay mo ng Himalayan salt ng konti.
1: Nakudok, nagugutom na ako.
0: Tapos alugin mo ng konti.
1: Nakudok, alam mo.
0: Talo pa lasa nung French fries na sinasabi mo.
1: Nakudok.
0: Alam, guilty.
1: Alam mo, Dok, may mas masarap dyan.
0: Ano, paano?
1: Dagdaga mo ng konting cayenne pepper para medyo namang maianghang-anghang.
0: Matindi yan. Dok, alam mo. Pambikulana talaga yan.
1: Yes, merienda time na ngayon, Dok. Ang sarap kumain.
0: Hindi, ang sarap yan sa salad. Kunyari, kumain ka ng green salad.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Panahin mo muna iba-ibang vegetables.
1: Mm-hmm.
0: May dressing kang masarap.
1: Totoo.
0: Yun ngayon yung pinaka-carbo mo.
1: Yes.
0: Ano pang hanapin mo?
1: Wala
0: tapos may bean soup ka.
1: Oo.
0: Alam mo yung munggo natin?
1: Oo.
0: Ang ginagawa naman dyan.
1: Yung mga lentis natin.
0: Pakuluan mo yung munggo.
1: Mm-hmm.
0: Sa sibuyas, kamates.
1: Bawang.
0: Luya.
1: Aba, ang sarap.
0: Para medyo maliit. Alagyan mo ng seaweeds.
1: Mm-hmm.
0: Pag naluto at lumambot na,
1: mm-hmm,
0: at medyo malamig-lamig na, patakan mo ng flaxseed oil.
1: Naku,
0: parang ginsa.
1: Ang sarap naman nando.
0: Nagugutom na ako.
1: Ah, kahit ako din, Dok, nagugutom na ako. Ito, Dok,
0: ituloy natin. Eh, pwede mo naman palang pag-aralan, art of cooking.
1: Mm.
0: Na ang mga misis pala, ang dapat merong tinatawag na
1: wisdom pagdating sa...
0: Kawawa yung mga asawa nila. Lumalaki yan dyan pag napangasawa na.
1: Kaya nga, naku, mahirap yung...
0: Kaya mga misis, isang challenge to. Kung mahal nyo mga asawa ninyo, mga anak ninyo, mag-aral kayo ng art of cooking.
1: Totoo. Sa Councils on Diet and Foods, mga kaibigan.
0: Mm.
1: O, diba, Dok?
0: Alam mo, Dok? Mantikilya.
1: Oh.
0: Pahiram mo lang ng flaxseed oil yan. Parang mantikilya lasa.
1: Ayan. Okay, kasi pinag-usapan natin yan.
0: Tapos tsapan mo ng kamatis sa loob. Lagyan mo ng sibuyas.
1: Yes, totoo.
0: Sandwich na.
1: Alam mo ba, Dok? Kanina pa ako talaga natatakam. Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, ang dami pang mga katanungan ng ating pong mga kaibigan at nabanggit po nila doon. Yung iba sa mga nabanggit po ni Dok kanina. Kaya ito, Dok, ang tanong. Dok, ano ba yung mga acidic foods na tinatawag natin?
0: Ayan, number one dito, yung animal food. Karne.
1: O, yung karne.
0: Hmm.
1: Yan pa naman ang
0: pati. Kaya nga, pag kinain mo yung karne at kinain mo yung animal, hindi ba sabi kanina, you are what you eat.
1: Yes.
0: Anything you eat, iko-convert ito sa dugo. Mm-hmm. At ang dugo, yung magiging being, maging ikaw ka.
1: Yes.
0: Kaya kung ang kinakain mo yung animals,
1: mm-hmm,
0: eh, anong tawag sa'yo?
1: Yung ka na.
0: Kasi yes, ang atin lang point dito, magpakatoto tayo.
1: Totoo po.
0: Saka itong asukal,
1: mm-hmm,
0: mataas ang acid yan.
1: Yes.
0: Kaya yung may mga diabetes,
1: mm-hmm,
0: nag-raise nga temporarily yung blood sugar nila, pero acidic ito. Eh bakit hindi ka kumuha ng, mag-juice ka ng pinya, kuya, isang pirasong pinya.
1: Mm-hmm.
0: Pag bumaba blood sugar, pinya kainin mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinya, kumpleto yan sa enzymes.
1: Totoo.
0: Hindi yan nagkakaroon ng side effect sa katawan, neutralize yan.
1: Tsaka may fiber pa siya.
0: Yeah, vinegar, eh ba't ka magbibinegar? Tanggalin yung acidic yan eh.
1: Yung
0: mga salty food.
1: Totoo.
0: Kailangan natin ng maalat, pero gumamit tayo ng Celtic salt.
1: Ayun.
0: O itong tinatawag na
1: Himalayan.
0: Himalayan.
1: Mm-hmm.
0: At yung processed food.
1: Mm, grabe.
0: Matinding contribution yan sa pagbababa ng alkalinity ng dugo.
1: Yes.
0: Pag bumaba ang alkalinity mo at naging acidic ang dugo mo, alam ba mangyayari sa katawan?
1: Ano, do?
0: You will develop disease.
1: Totoo yun.
0: Diba? Eh bakit pa kailangan natin kainin yung processed food? Kaya
1: yes,
0: nga, process eh.
1: Totoo.
0: Alam mo ang tawag sa processed food?
1: Ano, do?
0: Totoo lang.
1: Ano?
0: junk food, basura.
1: Yes. At saka yun po, kadalasan po sa processed food, yung mga processed food natin, mga kaibigan, yung mga frozen goods natin, dyan po, yung pinaka-cause, yan po yung pinaka-cause ng cancer natin.
0: Ang pinakamabigat po sa processed food, yung mga dilata.
1: Yes.
0: Kasi nilalagyan din lang ng preservative. Nagkakaroon ng embalming effect.
1: Totoo.
0: Sa katawan ng tao, na naging cause ng nerve problem sa brain.
1: Ayan.
0: Ito kaya nangyari, pa para bang lagi ka nalang natutulala.
1: Ayun.
0: Lalo na yung mahilig kumain ng mga dilata.
1: Naku, ayan. Sa ating pong mga mahilig sa instant.
0: Saka yung bibili ng mga instant na mga inumin.
1: Yes, ayan.
0: Manong tigil-tigilan na natin mga Pilipino yan, pakatutok na lang tayo.
1: Yes, ang dami nating mga
0: kung tatamaan man kayo sa ganitong juice. Mga tanong, eh nagtanong kayo kung ano yung naging cause ng acidity.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, yung overeating.
1: Oy,
0: ma-acid ang chan mo. Yes. Yung eating before bed,
1: mm-hmm.
0: acid yan. Kasi turn off na yung digestive system mo.
1: Totoo.
0: Pipilitin mo pa magtrabaho. Pagod na maghapon. At huwag kakain ng madalas.
1: Yes.
0: Merienda ang tawag. Mm-hmm. You have to allow 5 hours. Pinag-usapan natin yung acid. Lahat ng bagay na hindi natutunaw at yung wrong combination ng food. Siguro, para ma-educate natin ng karamihan pa, basahin ko lang to.
1: Sige, Dok.
0: Sa 112, cause din ang acidity ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang tanong, acid eh.
1: Yes.
0: Sa 112 ng Council on Diet and Food, ang sabi rito, it is not well to eat fruit and vegetables at the same meal.
1: Oy, bawal paghaluin sa ating
0: ngayon,
1: mga manonood.
0: Pumunta ka sa health store, lalo na whole food store ng Amerika, may mabibili kang mga pamphlet, libro,
1: mm-hmm.
0: ang tawag food combination.
1: Yes.
0: Nakita na nila.
1: Oh.
0: Kung ano yung paliwanag dito, yun din ang paliwanag nila. Madaling tunawin ng prutas, matagal tunawin ng gulay. Pagkakain ka ng prutas-prutas lang, ang problema, ganito.
1: Mm.
0: Ang problema, pag pumunta ka sa handaan, pinagsasabay yung prutas at gulay, natutukso ka ngayon.
1: Totoo.
0: For example, may nakita kang melon, pakuan, saging, ay may gulay dito.
1: Kuha ka ng prutas, kuha ka pa ng gulay.
0: Sayang din naman.
1: Oo, kukuha din ako.
0: Kaya kung talaga, pag wala kang knowledge, pagsasabayin mo yung dalawa.
1: Yes.
0: Kaya maganda, kung nagtagalihan ka at may green salad ka, sa hapunan mo na lang, kung nagdi-dinner ka, sa hapunan na lang.
1: Totoo. Kasi yun ay light na siya eh, di ba?
0: Light na.
1: Within an hour,
0: madidigest na siya. Yung mga hindi pa kaya ng twice a day, I would suggest na fruits ang maganda.
1: Yun. So, morning, lunch, yeah. pwede kayong mag-rice, mag-vegetables kayo, pero in the evening, mag-fruits na lang po kayo.
0: Amen.
1: Ayan.
0: Alam mo, so, cause ng acidity yun.
1: Ayun.
0: Yung sa halip na nabigyan ka ng biyaya ng sustansya ng katawan, ng prutas at gulay, pinagsabay mo,
1: mm-hmm.
0: pero hindi masama kung juice na. Pag i-binlend mo ang fruits and vegetables, okay na siya. Kasi hindi natutunawin.
1: Ayan.
0: Yeah.
1: Alam mo, Dok, ang ganda ng pinag-uusapan natin sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayong mga personal testimonies or meron po kayong mga gustong i-share po na mga naranasan nyo na po or nagawa nyo na po sa inyo pong mga tahanan na mga natural juices or yung mga green juices, ay i-share nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang marami din po ang mainganyo para sundin po ito pong 8 laws of health, especially yung nutrition natin, di ba, Dok?
0: Dito merong pasta na binabanggit eh.
1: Yes, totoo
0: yan. Ellen G. White.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, yung palang mag-vegetarian ka, hindi ka kumain ng processed food at mga stimulating food, fasting na rin pala ito.
1: Totoo.
0: Kaya pwede ka palang everyday mag-fasting na walang side effect.
1: Alam mo, Dok, may ibabahagi din ako tungkol sa fasting sa atin pong mga manonood.
0: Yeah.
1: Ang sabi po dito sa Councils on Diet and Foods, fasting brings the physical nature into agreement with our spiritual desire by correlating the dependency on physical food with dependency on Christ. And when fasting, one experiences a physical humbling that is correlated to a spiritual humbling before God. Fasting changes us and changes our attitude toward God and others. Ibig sabihin po pala sa atin pong mga manonood, may koneksyon ang espiritualidad natin sa atin pong pagfa-fasting at yung atin pong ano, yung atin pong pinaka-attitude towards sa ibang mga tao. So, Dok,
0: ang sabi nito sa 188 ng Councils on Diet.
1: Okay.
0: The true fasting which should be recommended to all is abstinence from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food which God has provided in abundance. So pag pala, hindi mo ka na kumain nung yung mag-abstinence tayo, hindi na kumain ng mga stimulating kinds of food na yan,
1: mm-hmm.
0: isa na pala nga nun to, pagpa-fasting. Yung binanggit natin kanina,
1: yes.
0: na cause ng acidity,
1: mm-hmm.
0: huwag mong kainin, nagpa-fasting ka.
1: Totoo.
0: Pero kumakain ka. Ano yung mga stimulating? Eh, siyempre, animal material.
1: Yes, yung matatamis.
0: Kaya ibig sabihin, tayo vegetarian. Nagpa-fasting tayo everyday.
1: Totoo.
0: Inyong pitted dun sa sanctuary.
1: Amen.
0: During His mediation. Na pinababalik tayo sa original kasi part ng sanctification. Mm-hmm. Na hindi pwede natin ma-deny, nandito lahat.
1: Totoo.
0: The relations of diet into moral. Diet and spirituality.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung pa, bilang mga Adventist, advanced tayo.
1: Yes.
0: Na may kinalaman ng kinakain ng tao sangayon sa ugali mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagiging mainitan ang ulo ng tao eh. Bakit? Mali ang paraan ng pagkain.
1: Totoo.
0: Mali ang kinakain.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan, alam natin lahat yan.
1: Yes. Alam, at saka alam mo, Doc, isa pa no, sa ating pong mga manonood. Minsan kasi katulad yung example ni Doc sa handaan, lalo na previously, di ba, sa holiday season natin, itong mga nakahanda sa atin pong hapagkainan.
0: Tatapag pa, alas 12 yung kainan.
1: Totoo din, Doc,
0: di ba? Noche buena, kung tawagin natin.
1: Yes, tapos matutulog ka na.
0: At may suman pa.
1: Uy, totoo yan,
0: at may palito pa.
1: Naku, ang sarap, Doc.
0: Guto at meron pang kutsinta.
1: Uy, totoo
0: kalamay.
1: Yan. May puto pa, Doc. Sapin-sapin, ang sarap. Alam nyo, teka, mabalik ako doon sa atin pong mga manonood. Alam nyo po ba yung binabanggit kanina, Doc? Kasi pag minsan, Doc, pag sinabi nating healthy, maganda sa katawan, prutas, gulay, pero pag nagkaroon tayo ng maling kombinasyon o pag pinagsama-sama natin sa kinakain natin, anong aabutin natin? Yung binabanggit natin kanina na acidic siya, magiging acidic yung environment ng atin pong tiyan. At magkakaroon tayo ng ano, yung dyspepsia, yung hindi tayo matutunawan.
0: Naku, sangkater ba? Diba? Yung pagiging mainitin ng ulo. Pag
1: totoo
0: acidic ang dugo mo, magiging mainitin ng ulo mo.
1: Totoo doon.
0: Maging irrational ka.
1: Yes. Ang, yun ang pinakamahirap sa lahat.
0: Eh, sabi na bakit naman ang init ng ulo nun? Kasi acidic ang dugo. At alam ba pinanggagalingan ng init ng ulo?
1: Mm, ano do?
0: Yung hindi ka madumi.
1: Ay, totoo yan. Constipated ka.
0: Naranasan namin yan. Mayroon akong pasyente.
1: Mm-hmm.
0: Natataka raw siya kung bakit ang miss niya laging wala sa mood.
1: Mm-hmm.
0: Laging mainit ang ulo. Hindi na niya nakausap na maganda yung nararamdaman niya. Sabi mm-hmm. ko, i-cleans mo lang.
1: Oo.
0: O edi nung nalinis na, tinuruan namin ng diet. Alam mo, Dok, salamat. Gumamit pa siya ng word na totoo pala, Dok, tae lang pala. Kasi hindi nadudumi.
1: Totoo la. Totoo din
0: kaya
1: yun.
0: Kaya marami nag-aaway na mag-asaway.
1: Mm.
0: Lalo na, kinakain, puro karne.
1: Kasi toxin walang na yun, fiber. Mga kaibigan eh.
0: Eh, di constipated.
1: Mm.
0: Ikaw pa, kunyari, isang araw kung hindi nadumi, dalawang araw, ano mararamdaman mo?
1: Ay, nako.
0: Hindi pa mainit ang ulo mo?
1: Totoo yan, Dok.
0: Pero pag nadumi ka, ano pakiramdam mo?
1: Relax.
0: O, kita mo na. Kaya kailangan talaga, pag-aralan natin to.
1: Totoo, yung ihing-ihi ka na nga lang, pag hindi mo pa nalabas yun, galit na galit ka
0: at
1: na doon sa
0: tao. Kung hindi na sila madumi, marami naman kayo mabibili dyan, kung saan-saan.
1: Yes.
0: Katulang Silyo Mas,
1: oh.
0: Kaskara Sagrada,
1: ayun.
0: Yung tinatawag na Sina,
1: totoo.
0: Marami yan. Mm. Mag-lemon kayo sa umaga. Anyway, binubuking na namin lahat yan para naman matulungan natin itong inang part ng cleansing.
1: Yes.
0: At yung dugo natin, alam bang maganda panis ang dugo?
1: Ano do?
0: Bordok.
1: Oy, totoo yan, Dok.
0: Red clover.
1: Yes.
0: Sinabi ni Mrs. White yan.
1: Mm-hmm.
0: Yung tinatawag na lemon water. Panlinis ng dugo yan.
1: Mm-hmm. At
0: ang maganda panlinis ng dugo, uminom ng mainit na tubig.
1: Ay, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo kasi yung lemon. Dito sa ating, sa Pilipinas mo, marami pong kalamansi. Di ba, Dok?
0: Wala tayong pupwedeng idahilan.
1: Totoo. Walang excuse. Ayan.
0: Nasa sa atin ng mga kamayan.
1: Yes.
0: Pero kung ayaw makinig ng kaalaman pang kalusugan, mm-hmm. problema nila yan.
1: Totoo po.
0: Makikinig ka na lang. Mas mahirap ang part natin.
1: Yes.
0: I'm not getting any younger.
1: Totoo.
0: Kaya lagi mo binabanggit. Sabi ko, total naman, napakaraming mga kapatid tayo na may sakit. Eh bakit hindi tutukan nito? Ting alas 4 ng hapon, bawat churches.
1: Yes.
0: Panuorin tayo.
1: Mm.
0: At para kahit paano, maparami nating malusog sa loob ng ating iglesia.
1: Amen.
0: At pag malusog ang miyembro, malusog ang tight niyan.
1: Amen.
0: Bakit? Maraming hanap buhay.
1: Yes,
0: pero pag
1: malakas,
0: may sakit na,
1: walang absent.
0: Hirap.
1: Totoo doon.
0: Ng buhay.
1: Yes, ayan. Sa atin pong ano, no, thank you so
0: much. Pinag-usapan lang natin.
1: Oo.
0: Hindi kaya pwedeng ma-promote ito
1: totoo.
0: Ng leadership.
1: Totoo, yes.
0: Na lahat ng churches.
1: Mm-hmm. Ipalabas nila.
0: Ipalabas sa bahay. Total, may 2 to 4 naman.
1: Yes.
0: At na regular four. Program. Mm-hmm. Di ba? Eh bakit pagdating ng 4 o'clock, bakit hindi lagyan na lang ng
1: kaalamang
0: pangkalusugan.
1: Totoo yan. Sa, yan po ay amin pong request sa atin pong mga manonood.
0: Eh kasi may edad na ako eh, no?
1: Yes. Kahit yun sa mga
0: naman
1: churches
0: ng,
1: natin,
0: yung
1: mga local
0: sa tagal ba naman
1: natin?
0: Na ako, ito na yung trabaho ko. Eh, siyempre gusto ko rin naman, mapil ko na may support naman ako sa likuran ko.
1: Ayun, totoo ha? Din, Dok. Ayan. Salamat, Dok, ng marami. Sa atin pong mga manonood, ito po yung ilan sa mga dapat
0: hindi
1: po natin
0: hindi naman joke
1: yung
0: pinag-uusapan natin.
1: Totoo.
0: Ang dami nga nag-joke-joke dyan, nakita ko.
1: Yes, mas marami pa silang viewers.
0: Grabe, 1,000, 200,000, 500,000. Samantalang ating pinag-uusapan, buhay at kamatayan.
1: Ayan. Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagpapasalamat po
0: at
1: kami.
0: At sa viewers natin. Mm-hmm. Akin lang mahingi ng ano sa kanila. Itutuloy natin to.
1: Yes.
0: Pero ang akin lang challenge, tulungan nyo kami. Ikalat ninyo na mag-viral yung programa ng kaalaman pang kalusugan.
1: Yes. Para lahat po tayo ay malusog. Kaya sa atin pong mga manonood, nais din po namin sa inyo na ibahagi itong ano ba yung mga natural cleansing na tinatawag natin. Bibigyan natin sila, Dok, ng pasimula pa lang ito, Dok. Itong tinatawag natin na, kasi Dok, syempre maraming gusto talagang bumata, katulad yung challenge natin sa ating dalawa, di ba? Gusto natin maging maganda yung skin natin.
0: Actually, yung fasting ng huwag kang kakain ng 16 hours, kunyari, alas 9 yung breakfast mo, alas 3 yung panghalian mo, huwag ka nang kumain, that's it. That's the best cleansing.
1: Ayun. Kasi mapapahinga talaga, no, mapapahinga. Yung digestion mo.
0: 16 na oras na relax.
1: Ayun, okay. Tapos ito pa, Dok, yung mga example, no, sa atin pong mga manonood na maganda po sa ating skin ay yung tinatawag natin yung mga green leafy vegetables, especially yung broccoli, yung mga aloe vera natin, yung carrots natin, yung avocado natin, which is may oil din, di ba, Dok? Maganda sa ating skin and sa brain natin. Ganun din po yung ating pong olive oil. O, di ba, Dok? Ito pa, Dok, yung tinatawag natin na mga prebiotics. What is prebiotic? Prebiotic is a nutrient that help promote the growth of good bacteria in the digestive system. And our digestive system, yung pinaka-bacteria po nun, break down prebiotics into their natural components. And like, yun po yung fatty acids. Kapag kunyari nakakakain tayo ng mga fatty foods, which benefit the organs outside our digestive tract. At yung mga example po nun ay yung saging, yung barley natin, yung asparagus natin.
0: Actually, yung saging natin, to be honest with you, na ano lang yung iba, napaka-sustansya. Yes. May 32 minerals ito.
1: Amen. Di ba, Dok?
0: Sabagay, yung Celtic salt, 90.
1: O, di ba, Dok?
0: Yung Himalayan, 70.
1: Grabe yung mga natural resources natin, ano?
0: Ba't ka pa hihirit?
1: Totoo.
0: Yung buko natin, ang taas din ng minerals.
1: Yes, grabe, no? Ito pa, yung beans, yung garlic natin, yung honey
0: natin. Yung garlic na yan, grabe ang effect niya sa katawan.
1: Sobra, anti-inflammatory
0: talagang,
1: din siya.
0: Talagang, hindi lang anti-inflammatory, antibiotic pa.
1: Totoo, Dok, di ba?
0: At pangalawa, ibubus ang immune system mo.
1: Amen.
0: Plus, gaganda yung sirkulasyon ng dugo mo.
1: Yes.
0: Plus, hindi lang yun. Sa kalalakihan.
1: Ayun, alam nyo na yun, mga kaibigan. Ito pa, mga
0: pero ginamit nila yung word na kalalakihan. Pero sa kababaihan din yan.
1: Ayun, so pareho pala.
0: Kaya okay. Lang, sabi nila yung amoy. Unisip yung amoy. Pwede ka namang mag-celery.
1: Totoo din do, pampabango ng
0: pantanggal ng amoy.
1: Yes, ng bad breath din natin. At saka yung
0: kaya
1: amoy ng garlic.
0: Kaya ginagawa namin sa garlic, yun yung juice namin yan.
1: Ayun.
0: Para talaga mataas ang dating.
1: Yes, para mataas hindi masyadong, yes, totoo do yun. Ito pa, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na new start, kasi kasama dito sa cleansing, yung rest, di ba do? Yung rest natin, yung kailangan may exercise tayo, kailangan well hydrated tayo, yung tubig natin na kasama sa 8 Laws of Health. At ano pa? Dok, ito ang talagang problema ng karamihan, especially yung ating pong mga kabataan at yung mga, let's say, yung mga nagtatrabaho sa mga construction sites or yung mga nasa call center, which is yung drinking alcohol and also yung cigarette smoking. Kasi napakahirap talaga, Dok.
0: Actually,
1: no?
0: Ang pag-inom, actually, you are abusing it. Actually, to be honest, you are not actually appreciating the gift ng katawan. Kaya dun sa mga umiinom ng alak, ang may papayo lang po namin, pwede naman po talagang maihinto yan.
1: Yes.
0: Kaysa naman mag-suffer kayo, lalo na pag nagkaroon ka ng liver problem.
1: Totoo.
0: Iba, namamatay sa cancer of the liver.
1: The liver.
0: Yeah. Ano ang cancer sa liver? Cirrhosis.
1: Cirrhosis, yeah. Yes. Grabe, Dok, no? Ito pa sa atin pong mga manonood. Kasi talagang pinag-uusapan talaga natin yung paglilinis ng katawan natin. Bakit? Kasi sa mga kadalasan...
0: Pero alam mo, pag ikaw ay nag-Celtic salt ng 3 days, ibang dating. Napakabilis mag-recover
1: ang gaan mo siguro nun,
0: ang ganda ng balat mo.
1: Yes.
0: Grabe, kaya lang, Dok, no? Iba, pag nakaunang araw, nanginginig eh.
1: Hindi kasi sila sanay.
0: Pero isin mo lang, yun ang withdrawal syndrome.
1: Ayun, okay. Para at least makatulong sa atin pong
0: kung
1: katawan.
0: Kung maganda man yung 16-hour fasting, kung kaya mo ng 3 days na 24 hours, tingnan mo lang kung meron kang
1: pero
0: diabetes.
1: Pero basta may water.
0: Pero pag may diabetes ka, huwag.
1: Yes.
0: Kaya natin yung recommend tayong, at least, kailangan mo i-adjust muna.
1: Totoo. Pag may comorbidities or mayroon tayong existing na mga sakit po, mga kaibigan, hindi po natin
0: alam
1: ba
0: yung
1: siya
0: gamot sa sakit ang fasting? Pag may sakit ka, 3 araw kang huwag kumain. Mawala yung sakit mo.
1: Totoo.
0: Masakit
1: kasi
0: ang baywang mo, masakit ang likod mo, yes. Nahihilo ka, kasukasuan mo, may inflammation ka sa tuhod mo. Subukan niyo mag-fasting.
1: Totoo. Tubig lang.
0: At magbilad ka sa araw.
1: Naku, tanggal
0: sabi
1: yan.
0: Sabi mo, ilan pa lang gamot. Kasi bili ka ng bili ng mga lason din sa loob ng katawan. Kasi may side effect yan.
1: Yes. Yung mga drugs natin.
0: Wala namang masama. Ang point natin dito, hindi naman puro relief.
1: Yes.
0: Atakihin mo na kung ano yung cause.
1: Totoo yun.
0: Ang cause lang naman ito, pagkain eh. Saka yung kulang ka sa pahinga.
1: Totoo yun.
0: Kaya nga pag nagkasakit ka, Nung unang kapanahon, pag may sakit ang tao, sa bahay ka lang, hindi ka papasok na eskwelahan. Mm-hmm. After 3 days, nawala na yung sakit mo.
1: Totoo yan.
0: So, isa sa gamot, pahinga.
1: Amen. Which is part ng 8 laws of life.
0: Yeah, paano kung todo-todo ka magtrabaho? Mm-hmm. Gigising na maga, gabing-gabi ka, nagtatrabaho ka pa, masaba din yung over.
1: Yes. Nagkakaroon tayo talaga na overwork yung katawan natin, which is kailangan talaga natin ng rest. That's why, binigay ng ating Panginoon yung 7th day, which is yung Sabat. Kasi doon ay nagpahinga din siya. Diba
0: yeah, kaya ayun yung earth eh, pinapahinga. Totoo. Lupa nga nung araw, pinapahinga.
1: Yes.
0: Every 7 years eh.
1: Mm-mm, diba, Doc? Ayan. Mm. Kaya sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong mga prayer requests, o meron po kayong mga suggested topics, or meron po kayong mga personal experiences, ay isend niyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong ibahagi sa karamihan at tayo po ay sabay-sabay na maging malusog dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Sa atin pong mga manonood, napakabilis po ng oras at nais po naming ibahagi po sa inyo sa atin pong pagtatapos ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Now and onward till the close of time, the people of God should be more earnest, more wide awake. They should set aside days for fasting and prayer. Entire abstinence from food may not be required, but they should eat sparingly of the most simple food. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Doc Tam.
0: Salamat po Panginoon sa napakaraming biyaya ng kaalaman na siyang nagbibigay sa amin ng kaligayahan na hindi niyo kami pinababayaan. Na kung kami magiging masunurin sa pamantayan ng pangkalusugan na hindi kami makakaranas ng sumpa ng karamdaman. Tulungan kami, Panginoon, na lahat ng aming nakikinig, nanunood, lalong-lalo na sa hapong ito, ay pagkaloobang lahat kami ng presensya ng Banal na Espiritu na siyang magpapalakas sa amin upang lahat ng aming napapakinggan at natututunan ay maging wisdom at maging part ng aming buhay na hindi lamang napakinggan, kundi aming isakabuhayan at makita sa amin ang bunga ng kabutihan ng Panginoon na kayo ang may akda ng lahat ng bagay. Tulungan kami at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Pagkalooban kami, Panginoon, ng lakas ng loob, tibay ng aming pananindigan na walang sino man na pupwedeng makaharang dito sa bahagi na ang Panginoon ipinagkakaloob niya ang kalayaan, hindi lang ng karamdaman, kundi kalayaan sa kasalanan na naging dahilan ng mabigat na mithiin ng aming Panginoon na maibalik niya ang kalusugan at ang aming moral sa orihinal na pagkalalang na ang tayo mabuhay na walang kasalanan sangayon sa larawan ng aming manlalalang. Panginoon, maraming salamat pagpalain ng programang ito at lahat po ng mga nagsisipanguna sa aming iglesia at ang mga leaders at mga pastors namin, Panginoon, ay sama-sama kami na itayo at ipagkaloob ang mensaheng pangkalusugan na magbibigay ng kalayaan, katiwasayan, tunay na kaligayahan na hindi makukuha sa anumang bagay sa sanlibutan. Maraming pong salamat naman sa lahat-lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And we hope and pray na kayo po ay magiging malusog at susunod po tayong lahat sa 8 Laws of Health. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa
2: Kaalamang Pangkalusugan.

Mga higala, panahon na sad sa pagampo. Uban sa ato nga makaigsuunan tibuok kalibutan sa programa sa 777. Apan sa dili pa kita magampo, ani ay pulong sa Ginoo nga makahatag kanatog inspirasyon samtang kita nagakinabuhi. Ingon sa San Mateo Kapitulo 7, Versikulo 7, "Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it will be opened unto you." Matahom nga saad, higala, nga atong angkunon niining taknaa, nga kung kita mangayo, ihatag sa Ginoo. Kung kita mangita, atong makaplagan, o kita magnaknak sa pultahan, siya mag-aabli alang kanato. Busa niining taknaa, atong kalipay o pasalamatan ng Ginoo, nga kita nasad makausa sa pag-ampo uban sa tibuok ng mga katawhan sa Dios sa kalibutan. Mag-aampo ta.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kitay manlalaban si Hesu Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kinaa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

Ang atong S. Anis Media Ministry, Kagelo City, makikaubang kaninyo. Impipila ka mga gutlo alang sa atong programa oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon nga atong igasaysay ang hanay nga sinimana nga leksyon gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, mag-apo kita. Gamhan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat sa mga pagtulunan ng among paghimuon karon. Nga among makita kung unsa ka mapinasalo ng among Diyos, unsa ka mahigugmaon o unsa ka mapailubon. O bala ang Espiritu ikaw magkunsad sa matag-usa ka namo. Aron amo masabtan ang tanang mga pulong among pagatunan. Salamat ni Jesus na iyang gihatag niyang kinabuhi alang sa kapasyaron sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus maduluwas. Amen. Kay mga kaigsunan, karon ang atong title, Repentance and Forgiveness. Ang paghinulsol o ang pagpasaylo. So, sa ka-version lahi po, God's forgiveness and sorrow for sin. Mamawarag yapon, ang pagpasaylo sa Dios o ang pagkasubo sa sala ngayang nabuhat. Ang teksto mga kaigsunan atong makita, nga nagingon sa 1 John 1:9, kung atong isugid ang atong mga sala, ang Diyos magpasaylo ka na to. Grabe ginapasalig. Kung atong isugid ang atong mga sala, ang Diyos magpasaylo ka na to. Magkasalig ta sa Diyos. Nga iyan ang buhaton pagpasaylo. Kaysa kanunay, kiniiyang gibuhat, alang ka na to. Unya, hinluang kita niyagikan sa atong sayup nga mga binuhatan. Assurance ko na. Pasalig yun ang mga kaigsoon. Tanawara. Isugi na itong masala. Ngadto ka na. Ayaw na ninyo. Hindi nga itong higala ba na uban. Hinaot na nga na inaminaw. Nga nung isugid bang yun ninyo sa inyong mga leader sa simbahan? Ha? Di na sila magkapasaylo. Unya mo yung sila nga sila remantigo. May managbahinom dumampa. Diretso sa atong Ginoo mga kaigsoon. Ang mga Israelhanon naglatagaw o naglakaw igsoon. Dili sila suhitos dalan. Siguro na mutana na waasa paingon. Gikan sa Ehipto paingon sa Kanaan. 40 katuig lang ibaktas. Ang ilang tuyo maturag yun sa yuta sa saad. Og sa diya nga sila nagkampo sa tiilan sa bukit sa Sinai, misaka si Moses. Aron pagdawat sa napulo kasugo. Nakita sa mga tao ang kilat na lugdog. Unya kalayo nga nagdilaab. 40 kadlaw, 40 kagabi si Moses, wa na magpakita. So nagyong ang uban, wa na patay na to si Moses, wa na tayo leader. Musano man lang nato na ipag-adto sa iyo taas sa saad. Ha? Bawas sa mga kaigsoonan, tungod ni ini niyang kabalaka kung buhay pa magpatay si Moses, kining mga tao ng mga Egyptian nga mikuyog sa mga Israelhanon tungod kay nagtuo sila sa gitawag yuta sa saad. Apil sila mga Egyptian, kini mo, ato ka nga aron, o nangingon aron, puwamot, asa na to si Moses. Magbuhat na lang yuta o atong Diyos-Diyos. Katong Diyos-Diyos namo dito sa Ehipto. Okay? Kanang natinga baka. Bulawan, magbuhata. Kaya ato lang simbahon. So mga kaigsuran, naitabo na si Aaron miyukbo sa iyong ungos mga tao. Nagbuhat sila o natinga baka nga bulawan. Kay si Aaron, dili magkabarog og mga pressures. Kay nahadlok siya base ang mga Israelhanon, makigbato ka niya. Di niya mapungan. Sa'yo naga pila ka libo, pila ka milyon. Imagine kung mo na mo alsada, kana mo na mo makigbato ka niya. So nisugot siya, mga kaigsoonan. Nisugot na lang siya. Di siya kabarog. Pagkaraob ni Moses, mga kaigsoonan mo, gikan sa Sinai,
nga nagdala sa 10 kasugo nga bato. Iyang ilabay ang mga bato nga ang Ginoo to may nagsapsap yun sa bukid. Dito na sulat ang 10 kasugo, 10. Gunya, nag-iwan siya. Kinsa may mukampin ako ang mga Levinhon ni Tindog, the Levites. Dito ka Moses. Huwag si Moses, ala, kuha ninyo mga espada, pamatyan ninyo mga nagsimbag mga Diyos. Grabe, so, grabe ka, ngilingig ang punishment sa tao nga magsimba o Diyos, Diyos. Una-una na ninyo na. Gipamatay sila. Apan pagkaugma ang mga kaigsunan, namalandong si Moses. Kung mahurot ni pangamatay, unsa naman lang, mag-ingon mga tao, tanawa lagi. Di yun ninyo kaya nga, dadun na pangunan to sa'yo, tasad. Busay so misaka siya sa bukid, Moses, naghangyo sa Diyos. Nahunta, di na silutan. O sa paghangyo ni Moses, nangyong siya, kung di man ka magkapasailo niya ako mga katawan gidala, ako na lang mo ipalaa sa libro ni Mudeha. Ah, parang Diyos, naminaw sa hangyo ni Moses. So, gihunong ang kastigo sa mga tao. Tanaw, Exodus 32:32. Iyon ni Moses, kung di ka magkapasalo ng mga katawahan na palaan na lang akong alam sa imong libro. Kinig, so, nagpakita ng Diyos puno sa pagpasalo. Nagsimba ng Diyos, Diyos na bulawan. Ipasalo gihapon sa Diyos. Ang sana ito, Gigson, na kanabang mawad ang tagbitaw kadasig sa pagsimba ka ng kabisi bitaw na ito sa adlaw ng Agandam, Biyernes. Sama niyo sa kainahan, grabe nga paghikay, mga kabataan, di panganda, mga sinina, uguban pa, mga danunong tayo simbahan, giridin na niya. Kanya, ang yambana, giandaman na po sa iyong mga sinina, naplansahan na. Pagkasabado yung son, kapoy na yung lawas. Kapoy na. At to siya sa simbahan, aran ang kapuya. Ngunta mga kaigsunan, kining adlaw ipapahulay, maog yun unta niyo para sa adlaw sa atong Ginoo. Pero sa mga nabisi magyod, anong birnis ng adlaw mga kaigsunan? Ilabay ang kabisi ang kinabuhi sa tao. Ang umag ka nato yung unana, trabaho nga trabaho ang tuwad sa birnis, di gusyo nga ni gusyo ang tuwad sa birnis, pag Sabado, pahulay, pero atong simbahan, wala sa bot ang pagsimba mga kaigsunan. Wala. Naitabo ni kinikang Marta, si Marta nagkabisi sa kusina. Paghikay, pakaos sa mga bisita. Kaya di naman si Ginoon sa mga bisita silang balay. Naaman po ng mga tinunan. Matuloy ka mo si Marta mga kaigsunan. Kaya si Mary nga ang igsun, wala mo tabang sa kusina. Nagkapuliki si Marta sa pagpangandam si Mary nagpaminaw sa gisulte ni Ginoon. Mao nga si Marta Ikson, sumala sa Lucas 10:40. Grabe kabisi paghikay sa pagkaon. Apan waa siya manumbaling sa mga pulong na gisulti sa atong Ginoo. Apan si Marta, wala mo tabang sa kusina na minaw sa pulong sa Diyos. Patungin mo si Marta Ginoo, badlo nga ba si Marta nga ta? Tabanga. O si Maria nga, Mary nga ta? Tabanga po kundi sa kusina. Ano yung tubag ni Jesus? Huwag si Jesus mingon nga ito ka na, Martha, Martha, nabalaka ka sa mga butang ni ining yuta. Apan ang usang labing imong kikinanglan, mo kinang gipili ni Mary ang maayong nga bahin na kini nawala diha kanimo. Kinigson nga pagtuon na ito, kini nga adlaw. Nagpasabot mga kaigson na dili lang po ta magpabisi sa mga butang na lumalabay. Mangandam ta alang sa Sabado nga pag-ato na ito sa Sabado, dili ta sobra kakapoy. Naatay energy pa na makapaminaw mga kaigsunan. So, kini nga doon papala yung panahon nga ato nang mag-relax na ta ba? Dili ka, hindi pahulay ito kagrabing kapuyan sa tibok ng simana. So, di nato kalimtan, ang adlaw papalay, di hatag kini nga adlaw alang sa atong pamilya. Ng tibok pamilya, makaadtog simbahan. Pagpamuli, tibok ang pamilya, mga unugdungan. Mamahoy, kadiyot, mamalik na po pagkahapon. Ugaling ang ubang kaninyod,
daghan ang diyon mamalik pagkahapon. So atong tanawon mga kaigsoon ng unta, bisag unsa na ito kabisi sa pagpangita sa atong Panginabuhi, dili kini makapakgang sa atong maayong relasyon ato sa atong Diyos. Ha? Kaya ang atong kasing-kasing mga kaigsoon, magabati kini og kasakit kung kita malayo gikan sa atong Diyos. Mao nga si Ginoo kanunay nagatunol ang atong leksyon na giyon. Si Jesus kanunay nagatunol sa bisti nga maputi nganhi kanato. Kung sa man ang bisti nga maputi mga kaigsoonan. Natungod kay gikapuita na sakitan ta. Naiguta sa consequence sa mga binuhata nato nga sayo. Apan ang Ginoo nagandam og iyang bisti nga maputi. Kay gusto niya ang bisti nga kini naduhigan sa mga hugaw sa atong mga pagpanginabuhi. Sa ato tingaling mga binuhatan nga wa kaya mo haom, apan ang Diyos na gingon, anak, sa tibok nga semana ang imong sinina, imong bisti nagkahugaw-hugaw sa kalibutan. Ihatag ka na ko kanang imong hugaw nga bisti. Bailoan ko ka na sa akong bisti nga maputi, bisti sa pagkamatarong. Kay ang bisnes pagkamatarong hingpit nga mutabon gikan sa kabalaka na to nining yuta. Mga kaigsoonan, usahay magunumay tabo na ikumpliktos pa ni Malay niyang bana kanunay magkakitagsayop siya ang asawa. Ang kanunay niyang mabaso lang ang asawa. Atong naunaon nga unta nagpaabot ang atong asawa mga yung pasalo tungkol kay siya mo'y nasipyat. Apan, kung kita ang nasayop sa atong kaugalingon, gahi po kita mga yung sorry sa atong kapikas sa kinabuhi. Busa sa ingon ini mga kaigsoonan, na ay gap ang relasyon sa magdiayon. Sama sa atong relasyon nato sa atong Diyos. Doon na sa gap na mahitabo sa atong kinabuhi. Apan, ang balang espiritu mo'y magpasiguli sa naputol na itong relasyon na ito sa atong Diyos. Siya mo'y magtulay ka na ito, mga kaigsoonan. Ang balang espiritu mo'y mutabang ka na ito sa pagagahat na kita, sa pagpadasig na kita, musugit sa atong mga sala, mga kaigsoonan. Sama sa magtiayon, mungingot sa itong Ginoo, sorry gid kayo nga ako ning nabuhat. Balang espiritu may magpadasig ka na to. So sa diya nga ang balang espiritu magkigsulti ka na to, ato ning paminaon. Dili ta mangita o dagang mapasumangil, nabisa na sayop na atong binuhatan, mga tarungan patang nakabot at tungod ini. Pasagay ang balang espiritu, nga mauni ang magatandog sa atong kasingkasing araw kita mudol balik sa atong Ginoo. Ang balang espiritu maugyot, sa diya nga ang paras o grapes ang iyang sanga na bulag na punuan ng punuan mo si Jesus, kining Holy Spirit mo ni ang mo reconnect sa naputol na sanga balik nga to sa punuan na mo si Jesus. Diya na mag-uol bitaw kung nanay mga consequence bitaw sa mga ato binuhatan. Pag doon na nanay di maayong resulta, diya pata magiging stila nung maliigid ko ba? Mato ta, sinulat ni Lynch White. Kana masubo bitaw ta, nga nung ato ning nabuhat. Apang kinim pagkasubo, mga kaigsoonan, dili ni sama nga kita. Nasakitan sa diya nga nakasara kita sa atong Diyos. Kang tinun nga pagkasubo, diya sa sala, buhat kinis balang espiritu sa atong kasing-kasing. Ang balang espiritu magpakita ka na to, na kita dili mapasalamaton nga to sa atong Diyos. Ikaw lang ta masubo, pero atay paghinulso. Ang balang espiritu mo ay muhimo ni nga itong kasubo nga mahimong paghinulso nga to sa atong Diyos. Padayon. Nagyan mo si Lindsay White sa mong Desire Obedience page 300. Kung atong masakitan ang atong manluluwas, ang balang espiritu mo, tabang ka na to, nga kita magkabalik nga to ni Jesus.
ang matagsala nga atong gibuhat daw sa mara nga atong gilansang pag-usab si Jesus sa Kalbaryo sa cross. Hapin ang balang Espiritu, magatabang ka na to. Nga kita mubati o kaguol, mubati o paghinulsun sa mga sala nga atong nabuhat nga nakapaprisko sa mga samad ni Jesus, so to speak. Huwag sa daya nga kita magabati sa kasubo tungod sa sala nga atong nabuhat. Naan atong itugyan ang tanan. Isalikway na ito ang tanan. Apang kita mo alagad na ito sa atong Ginoo. Labing sigurado ang relasyon nato diha sa Dios. Dili mo tubo kung atong taguon ang sala sa atong kasing-kasing. Akong balikon. Ang atong relasyon nato sa atong Ginoo, dili mo tubo kung dunay sala na atong gitago, mga kaigsoonan. O kung doon na tayo gitago nga sala, ang balang Espiritu mo tabang kini, nga iyan ang ipadayag, mga kaigsunan. Aron ato nang itugyan ang sala, nga atong gitago, nga ito sa atong Ginoo. Episode 4:30. Ang tinood ng pagkasubo tungod sa sala. Mga gini ang tinood iksun. Unsa ang atong gusto sa makadagan ang Diyos, lahi ang iyang itambag ka na to. This is the real talk. Matay gusto mga kaigsunan. Apan ang Diyos lahi ang tambag sa atong kagustuhan. Ang Diyos nag-awag ka na to sa pag-alagad kaniya. Nga atong kasing-kasing mahabwa sa garbo o atong isalikway ang sala. Samtang natay pangayon sa Diyos, ingon Diyos, wrong, sayop na, habuayo na ang imong kasing-kasing sa garbo. Una ka mangayo nako. Sama ni John the Baptist na yun, pag-usab ka mo sa imong kasing-kasing huwag kinabuhi. Kaya ang ginara sa Diyos, umaabot na. So natay pangayon, naging yun o dili, wrong na. Ang ako itambag ka rin mo, usba ang imong kasing-kasing. Mga nga naging sigurin Jesus, ang takna, miabot na. Ang kinari sa Diyos, ani ana, hunong na kamo sa dautan ninyong madalan o bumalik kamo sa Diyos o tumuo sa mga yung balita. Marcos 1.15. Muna akong ingon, the real talk is, na atay pangayon sa Diyos, lahing nga itambag. Ang itambag, habuayin imong garbo. Paghinulsol sa imong mga sala. Ang buhat, 3:18, nagayon din paingon sa 19. Para mabutang nagi sulti sa Dios sa wala pa, gika sa baba sa mga propita, nga si Kristo pagasakiton. O nga kini, natuman. Busa, paginulsor ka mo, bumalik ka mo, nga inyong mga sala, mapala, aron sa adlaw sa kabaghuan, kamo mag-atubang sa presensya sa Diyos. So, ang atong leksyon na gitawag sa pagkasubo sa mga sala na atong nabuhat, sa paghinulsor sa atong mga sala. Ang gugma sa Diyos, mga kaigsunan, maukini, kung kita may gugma sa atong Diyos, maukini ang elemento nga magasalikway sa sala na atong nabuhat. Sa rin nga musalik, ato nang isalik ko yung sala, aduna kayo na kabado ha kabahin. One, nga aduna kita'y grabe nga pagkaguol sa mga sala nga atong nabuhat. That is repentance. Ikaduha, nga atong paringkamutan ng sala mawala gayod sa hingpit. Kaya Biblia na gingon, ang tinood nga pagkasubo sa sala, kini, nagkahulugan sa pagpasaylo. Unang 1:9, Pedirectris 19. Mao si Jesus, naghatag ka na ito ang oportunidad sa paghinulsong. Ikadawang Pedro 3:9, ang Ginoo dili ini naglangan-langan siya masaad sama sa pagunaw ng soban nga siya naglangan-langan. Wala. Apan siya sa mapailubon ng hika na ito. Nga dili gustong adunay malaglag nga dili makahinulsong. Krabig soon ang gugma sa Diyos. Nagpailob yun siya nga unta ang tanan makakaplag o paghinulsong. Kung atong isalikway ang sala,
Nanang Diyos makabuhat og milagro sa atong kinabuhi. Ang Diyos nagtawag na atong isalikwa yung sala. Aron kita muduol ngadto kaniya pinaagi sa pagtuo buhat 2021. Ug unya may kausaban sa atong kinabuhi. Ug kin kausaban sa atong kinabuhi ato kining ika-share ang gugma sa Diyos ngadto sa ubang mga katawan. Juan 15:28, Mateo 3:8. Challenge white ang iyong sa disarbages. Sa diya nga kita masubo sa sala, mahimo kitang bag-o nga tao diha ni Jesus. Gusto ba ikaw nga si Jesus ang himpit nga kinabuhi sa iyang pagkamatinumanon mutabon sa atong sala? Nan, isugid ang imong mga sala o gisalikwa ang sala una sa tanan o ang himpit nga kinabuhi ni Jesus sa iyang pagkamatinumanon makapausab sa atong kasing-kasing nga mo'y mo control sa atong mga kiniya o batasan. Disarog J's, pages 555-556. Ang atong gikinang ng mga kaigsunan ang gugma sa Diyos. O, karon gikan sa atong kasubo sa sala, gikan sa atong paghinulsun, nan, musangko kininato ngadto sa kapaselo sa atong sala. Salmo 103, 8:34-9. Atong tanaw. Kung atong kasing-kasing nabugatan tungod sa pagbati sa atong mga sala, na konsisyang kita, tuguti ang balang espiritu, mugiya ka nato. Mugiya nga kita dadong ngadto sa tiilan sa Kalbaryo sa krus. O pangayuha ang kapasyaluan sa Diyos. Sigurado nga mapasaylo kita. Kaya ang Diyos maluluyon sa mga katawan o siya magapasaylo kanila. Hinay siya sa kasko. Ah, parang gugma nagmapinadayon ng Salmo 103:8. Muna pasalig mga kaigsunan sa atin, Diyos. Pasaloon kita niya tungod kay kita na higugma. Muduol kita nga ito kaniya. Ang Exodo 34:10 nagpakita, kung unsa ka mapailubon ang Diyos, pagkadaog ni Moses gikan sa bukid sa Sinai, grabe niya kasubo nga si Aaron mo'y leader sa pagsimbag Diyos-Diyos ng bulawan. Iyang gilabay ang bato nga nasulat ang napulo kasubo. Napulpog mga kaigsunan. Apan ang Diyos wala magkastigo kang Moses. Naging ang Diyos Moses, ikaw na magsapsap og bato, dilin ako. Kaya katong original, ang Diyos mo'y nagsapsap sa bato. Moses, ikaw na magsapsap sa bato. Ihatag ka na ka ng bato ha. Kaya isulat na kung balik ang napulog ka sugo. Kita mo na yung unsa ka mapailubo ng Diyos. Pagkadako nga damage ni Moses, original nga bato, Diyos mo'y nagsapsap, Diyos nagkulit, iyang gibundak, gilabay, nabuak. Aparin yun ng Diyos Moses, ikaw nang magsapsap sa bato. Sulatan ko usap. Grabe nga pailog itsoon ang Diyos. Wala niya kastiguha ang nabuhat ng sala ni Moses. Kita usab makasasala man. Ang Lucas 18:13, God, have pity on me. I am a sinner. Muna yung tuawig soon sa maniningil sa buhis. O Diyos, kaluya ako. Ako makasasala. Muna yung atong gamiton sa atong pag-ampo ngadto sa atong Diyos. Apasarili, pakita mo singgit sa pakitabang, ang Diyos nag-andam na og solusyon alang ka na to. May ang gibuhat alang ka na to og siya nibuhat diha ka na to. Ang iyang gibuhat alang ka na to dito sa Kalbaryo sa krus. Huwag ang gibuhat ni Jesus, dinhi ka na to, mao ka ng buhat sa balang espiritu, mga kaigsunan. Son, tanawa og unsang pailob sa atong Ginoo. Sa tanang panahon, sa daya nga kita makasala. Siya nagatindog sa pultahan sa atong kasing-kasing o siya nagapaluktok. Ngano mang yun nga magpalayo mong kita gikan sa atong Diyos? Karun dayon. Sa diya nga doon ay mga sala nga atong nabuhat, ayaw kalimot. Ang Diyos naa sa pultahan sa iyong kasing-kasing, nanuktok si Ginisos
pasudla ako kay ako mukaon kaubang kanimo. Og sadya nga musulod na si Unisos, ihatag ang imong bugat nga gibati nining kalibutan na. Ang sala nga imo nang gipasran, ihatag ngadto sa atong Ginoo. Kay siya maghatag ka na to sa kinabuhi sa pagka matinumanon. Si Karaya 3:4.

iya ni Ginoong Hesukristo ang Dios magpasaylo, ang Dios maghatag kanimo gasa, gasas kinabuhi, kay ang Dios sa walay katapusan makiguban kanimo. Pamalandungon kini nato. Muyok buta sa sala, musangko sa kamatayon. Apan kung kita mupasakop ni Kristo, adunay gasa ni hatag ka na to, kinabuhi na walay katapusan. Pamanandunga kining nasinulatig son. Ang Diyos may gasa alang sa mga katawhan. Busang resulta niini, siya, sila, makabaton o kinabuhi diya sa Diyos sa walay katapusan. Tungod kaya nga atong ginoon si Kristo mo may nagbuhat alang niini. Roma 5:21. Nining kalibutana. Mahila na ito ang mga tao silang pamiste o mga gamit. Tanaw rin ninyo ng kongreso. Tanaw niyo ang senado. Di ko abogado, apanadungog manin ako sa mga abogado nga naging naasa Philippine Constitution. Wala na po kung mag-research sana. Nga kung ikaw nag-servisyo sa gobyerno, kinahanglan yano ang imong pagkinabuhi. Di ni mo i-display ang imong mga kabtangan. Pero sa metabo, sa kongreso, ang relo, tagpila ka milyon ang kantidad. Sa kongreso, bakos ka bakos lang. Pastor Untan Asya, o niya karoon na himong senador at kongresman. Ang iyang bakos, 35,000 pesos. May dinang ko na masabtan mga kaitsunan. Mga kongreswomen, ang ilang mga handbag, grabe kamahal mga kaigsunan. Mao nga ilang ipakita pinaagi sa ilang pamisli o ilang mga gamit. Aron sila mailhan na mauna sila. Apan kita nga mga Kristanon, dili kita interesado sa mga display. Apan ang atong paninghaon na kita makabaton o maayong relasyon ngadto sa atong Diyos. Kaysa na nga kita makabaton o mayroong relasyon nga ito sa atong Diyos, makita sa mga katawan ang kausaban sa atong kinabuhi. Mauni ang display sa balang espiritu nga hika na ito. Sa Matthew 6:19-21 na yun diha, pagtigom ka mong bahandi, dili sa inyong kagalingan niyo ta, di pagkakutkuton ka na sa taya, o magpagkakawaton ka na, apan pagtipong ka mo sa inyong kagalingan bahandi sa langit, nga wala na'y mga kawataan ni taya ang mag-autot ni ini. Kaya diing gani ang inyong bahandi ato ang inyong kasing-kasing. So mga kaigsunan, ang Mateo 22:14 na gingon, ng hari nagtawag o pagkaon para sa kasal. O gangiang pinili ng mga bisita na anay giandam ng mga lingkuranan, mga halandon ng mga tao. Pariabot na ang panunsting kaon, ang tanang imbitar niya ang madag kung tao wala mo dool. Busy kayo, daga pa sumangil. Nayag tuon, naikin buguhat, wala makato. Bawas sa mga kaigsunan, ang hari, nagsugo sa mga sulugoon. Wagto ka mo sa dalan, pamirahan ng mga tao, dadadiri. Kay pagkanugon sa akong ganda mga pagkaon. Apataliwala sa kadaggan nga nang imbitar nga nang adto dito sa kananan, may usa. May usa nga nakita sa hari nga wala magformal o bisti mga kaigsunan. Kasal ko nang adto. Walay formal nga bisti. Tingali, gidlay or whatever. Unya naging on din he sa Mateo Kapitulo 6:11-12. Apanang hari may adto kaniya. Ito sa maong dinapit. Kung nakita niya ang tao nga wala magabisti o maayo para sa kasal. Kanabang disinti mga pagbisti. Kung may nga siya higala, nga nung may anay mong ka nga wala magabisti tarun. Ang tao wala magkatingog. Busa mga kaigsunan ng hari, may nga siya mga salugon, gapusan ni siya. Dada sa gawas. Itsa dito sa ngit-ngit. Iksoon, kining tawhana, gitawag sa hari, higala. Nagpasabot na may ilang relasyon. Higala gud. Kaila sila.

0: Pero kining tawhana nga nasayod nga hari nga tuon wala magbisti sa formal. Gituyo gyud nga wala magbisti mga kaigsoonan. Busa mga kaigsoonan, ang gikinanglan nato mao ang bisti sa pagkabatarong. Daily display sa kalibutan mga signature ng mga sininya o gubapaperteng mahala mga kaigsoonan. Ah, parang ato igsoon mo na ikasal na umabot, so to speak, ang pagbalik sa atong Ginoo. Ang atong kinabuhi, puno sa bisti sa pagkabatarong mga kaigsoonan. Busa mga kaigsoonan, kini sa kanunay mo ay atong hinumduman nga sa ginusos. Adunay bisti sa pagkabatarong giandam alang kanato kini mayang gasa ngani kanato nga kini magbisti kita diha nga sidla sa pagkabatarong diha sa atong kinabuhi. Ang pinareg disinabiotso ang mga linuwas diha taga bisti nga lino nga maputi para kini sa balaan ng mga katawan. Sa episode 5:27, kinangabisti nga lino, walay mansa, walay kunot, walay gumos, mga kaigsoonan. Ugunya, sa Christ of Declations, page 310 na ginoon, ang Diyos naghatag sa bisti sa kasal, sa matagusa nga mudawat kaniya, pinagis pagtuo nga siya mo'y personal niyang manluluwas. O mga kaigsoonan, ang displays kalibutan, literal na bisti. Si Nina, bakus, handbag, mga mahalun, rilo, mga mahalun. Apar mga kaigsunan, doon na kita'y bisti nga gipabot. Bisti sa pagkabatarong gihatag ng Isos. Kaya kini mo'y bisti nga atong isulog sa adlaw sa kasal, sa pagbalik sa atong Ginoo. Sa wala pa mahulog sa sala sa Narugsiba, nagabisti lamang siya sa kada pino nga kahayag. Dili makita og dayag apan dunay kahayag nagtabon kanila. Apan nawala kini nga bisti sa daya nga nahulog ang tawo sa pagpakasala. Apan ang Dios diha diha nagahatag og bisti sa pagtabon sa kahubo na dang niba mong panit sa mananap. Ang mananap nga gikuha og panit nga namatay nagatudlo nga magatabon sa atong kahubo tungod sa atong sala, mao ang dugo ni Jesus sa Kalbaryo sa Cross. Ang kamatayan ni Jesus may mutabon sa atong kahubo sa sala, tabunan kita sa iyang pagkamatarong. Siya na nagsiba, wala masayod ini nga sila nagabisti o nagagamit ni ini. Apa sa diya nga tangtang katong pino kahumo kayo pino kayo nga kahayag ng tabong kanila. Nibati sila kaulaw. Nisulay sila pagtagik sa mga dahon na tag dahon sa igira. Aron itabon kanila. Apa ng Diyos, dili musugot. Kay walay makapuli sa bisti nga nawala kang adan. Mahimayaong bisti. Iksoon, sa atong kinabuhi ng kalibutan, dili kita makabisti sa atong kaugalingon na pagtabon sa sala. Kaya ka na mo'y mga dahon sa igira nga gitabon sa atong mga sala. Nagpreal si Lindsay White, hapang ko kita mulingkot sa tubangan sa Diyos, tubangan sa mga manlunda, sa nakong kasal sa kordero sa Diyos sa iyang panihapon, ang Diyos magadawat ka na to kung kita nagabisti sa bisti nga nagatabon ka na to, si Ginoisos, magatabon nga niya ka na to, busa kinanglan, masubot ta sa binuhatan na to sa atong mga sala. Muto kita nga to kaniya, aron magkatindog kita nga matarong sa tubangan sa Diyos. Kaya naman, kaya natay bisti nga gitabon sa pagkamatarong. Christ of Declations, page 331. Kay, mga kaigsoonan, pagtubo sa espirituanon nga kinabuhi. Kuhaw na to ang gisurat ni Hosea, matod pa niya. Sama sa usa ka mag-uuma nga nagtanom sa maayong nga mga similya, o kang gitanom maayo. Ugunya nag-ani gikan sa gitanom sa maong mag-uma. Kita usab mag-ani diha sa gugma. Iyang gidaro ang gahi nga yuta. Iyang giandam ugunya ang Diyos nagpanalangin kaniya. Mao kini ang panahon nga kita mo balik ngadto sa atong Ginoo. Kay siya magapanalangin sa mga butang sama sa ulan na mataga ngadto sa yuta. Gahi ang atong kasing-kasing sama sa yuta sa daruhan. Apan ang balaan Espiritu, daruhon kini mga kaigsunan. Aron tamnan sa similyas pagkamatarong. Mahinungdan nga kinanglan. Mubalik nga kita sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ang mag-uuma mo ay nagdaro, nagtanong, nag-ani sa mga pagkagi, mga kaigsunan. Ang yuta nga hugaw sa atong kasing-kasing andamon sa balang Espiritu. Iyang pagabubuan sa ulan sa balang Espiritu mamahumok, muturok ang similya sa atong kasing-kasing. Ang Diyos magatabang sa pag-andam sa atong kasing-kasing. Hapag kinangalan ang atong relasyon ngadto sa Diyos. Filipos 2:12, pangyong sa 13. Gikinangalan kita mo ato sa atong Diyos. Gunitan kita niya ug maayo. Ugunya kita makapahulay sa kakapoy sa pagpasan ining sala sa dautan ng atong pagkinamoy sa kalibutan. Karon leksyon mo ato ta. Sumadahon nato ang atong leksyon. Ang Diyos gatong ginagaran mapinasalun og mapailubon. Ang mga Israelhanon nagpakita sa ilang pagkamakasala matag karunugon niya. Apostasiya ilang gibuhat. Nagsimbag Diyos-Diyos ng bulawan ng putaw, baka nga nati. Ang Diyos nagtugot, pinaagi sa mga libinhon, gipatay ang nagsimbag mga Diyos-Diyos. Apariyabot ang kaluoy ni Moses. Mihangyo siya sa Diyos. Diyos, dili na nato ni sila pamatyon. Mag-ampo ko alang kanila. Gihatag ang request mga kaigsunan. Grabing apostasya. Apan suspended ang punishment. Tungod kay ni hangyo si Moses mga kaigsunan. Sunod, kung sa kamapailubon ang Diyos, sa kapungot o kasubo ni Moses nga nagsimbag Diyos-Diyos ang iyang son kauban sa mga tao, sa bulawan nga nating nga baka, yang gilabay ang bato sa napulo kasugo. Hapan ang Diyos wala magsilot ni Moses. Tanaw ko sa kamapailubon ang Diyos. Moses pagsapsap o bato, kaya ako ang magkulit ng busab. Ang Diyos nagpailob sa mga Israelhanon, nagpailob kang Moses, o kini nga Diyos, mapailobon ka na to, apan di na to doon ang iyang pagpailob. Ang ato lamang isugid ang atong masara, kaysa andam sa pagpasailo ka na to paghindo sa atong pagkadautan. Kinahanglan adun na kita'y paghinulsol sa atong pagsugid sa sala, may paghinulsol nga nasubog na gulta sa atong nabuat batok sa atong Diyos. Sa pagsugid nga wala ipagkasubo. O niya mga kaigsunan, wala ipagkasubo sa iyang wala pagkamatinumanon sa Diyos. Wala igor formalidad na kada mga kaigsunan. Hapad ang malang Espiritu magatabang ka na to, makining naguba ang relasyon, ipasiguli kinis malang Espiritu. Aron ang maluluwas, mapabalik ang atong bagong relasyon nato kaniya. Ug unya, sa diya nga kita, gihinluan sa atong masala tungod kay ta naghinulsol, naguol, gipasalo kita sa atong Diyos, itunol ni Ginoos ang bisti nga maputi nga lino sa iyang pagkamataro sa atong kinabuhi. Ug ang balaang Espiritu may magaproteher ka nato. Nga kinimbistis pagkamatarong nga gisulob nato mga kaigsunan, dili kini mabulingan, di kini mamansahan, di magumos sa kalibutan mga kaigsunan. kamo ito tas practical application. Atong hatagan o pagtagan ang duha ka pulong. Paghinulsol o pagbasol. Repentance and regret. Unsa may diferensya? Aritas repentance. Ang paghinulsol, gikan sa Grigo na metanoia. Nagpasabot na kinigikan huwad sa kasing-kasing o guna-una. Nga may kalabutas pagbati na grabe ang pagbasol. O nga kigsaad sa Dios nga siya mutalikod na sa sala o muadto na sa atong Ginoo. Mokka na ang paghinulsol. Sa basis Biblia, ang paghinulsol mao nga kini mao espirituhanon nga kaayuhan nga kita na pagsiguli tungod sa atong sala, na pasiguli na ta. Sama sa buhat 3:19 nga naging paghinulsol o bumalik ka mo o ganyan mga sala pagapalaon. Muna ang pulong repentance paghinulsol. May kausaban sa kinabuhi. Mubiya sa sala. Marita sa regret. Okay? Anyway, arisata sa outcome. Ang resulta sa paghinulsol mo, muhatod kini sa kapasiluan sa atong sala. Huwag mapasiguli kita nga to sa atong Diyos. Huwag makabaton kita kausaban, batasan, kinaiya, huwag unya malinya na kita sa kabubuton sa atong Diyos. That is repentance. May kausaban sa atong kinam. Marita sa kanang nagbaso ba? Regret. Kining regret ang sono pagbasol, emotional rana nga tubag. Nga iyang nakita na ang sayop kayang nabuhat, iyang giani ang diamayo. Ang pagbasoligsoon, muhatod kini nga na-disappointed ka. Mahinundan nga mauni nga ni ay niabot ka ni mga di mayo. Apan ang pagbasol, udili mo sangpot sa kausaban sa kaniya o batasan. No? Ingon pabitaw itong nagtuli sa plane nga di pasahero. Nakasakay gud sa plane. Wala makuha ang iyang pistola. No? Malapusan gud siya. Pero pag-abot niya sa Manila, nadako. Ginterview siya. Ngayon sa Manila. Siya nagbaso lang yung upang sipyat ang akong mga plano. Can you imagine that? Nagbasol kay na sipyat iyong mga plano. Ang regretting sa pagbasol, walay kausaban sa kinabuhi. Samtang ang paghinulsol, may kausaban sa kinabuhi. Magang Diyos, magpalahin ka na to. Magapo kita mga kaigsunan. Salamat o Diyos, nga ikaw mapailubon, mapinasailuon, mahigugmao. Sa makadaghan kami na kasala, batok ka nimo. Hapan wala, mawala ang among paglaon. Kaimo kaming kipasailo. Salamat sa balang Espiritu nga tabang ka namo sa pagpasiguli. Sa matagkaroon o gunya, nga naputol ang relasyon nga na niya kanimo. Tipigin mo, tipigan mo kami o Diyos. Makabaton kami sa paghinulsol, kasubo sa among nga buhat. Ugo niya mo resulta kini sa kausaban sa among batasan ang kinaya. Nga kini bistis pagkamataro nga imong gihatag ka namo. Uban sa tabang sa balang Espiritu maampingan kini namo. Gikan sa mansa ug buling nining kalibutana. Salamat o Diyos nga ikaw nagtubag sa among pagampo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon. Magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.